0: probinsya og rate lahi pud siya og datos kani kay sa mga probinsya man eh.
1: Mm-hmm.
0: So kaning upat ka lungsod ang Lapu-an suminot nid sa lip likwod. Ilaha man nga kaalyado, ilaha nga ilaha ang mga politician din he, ilaha usab ang mayor unya kasagaran ni mga lungsod, daghan ato dagbangi kigsuonan nga mga subanen,
1: mga IPs,
0: IPs community. Atong pangutana unsay gihimo sa kagamhanang probinsyal ani nga mga lungsod? Unsa ang mga programa nga inyong gipaabot sa atong mga kaigsuonang subanen sa mga lungsod, IP community? Unsa inyohang gihatag nga mga livelihood program? Nganong ingon ani nang gawas ni sa datos, dili mo hisgot, dili mo luwat og mensahe ang undersecretary kung wala siya saktong datos?
1: Yes.
0: Nganong nang gawas ni inani nga percent 46.4 ang poverty incidence Lapu-an, suminot 46.3, Midsalip 45.4, Likwod 45.1.
1: Mm-hmm.
0: Kasagaran mga IP community, kumusta unya ang giisgutan isyu sa pag-agrikultura, rural development? Abi man atog daghan ni silag mga programa nga gihatag, nganong nang gawas ni siya nga datos unya pobre ang sambang Delsor in terms of poverty? Gani, pasalamat na lang undersecretary kay naay purpose makaabag-abag sa kalisod.
1: Mm-hmm.
0: So, karon ang programa sa kagamhanang probinsyal.
1: Oh, kanang abi natog napuno na sa kanang paghatag og mga trabaho or job hiring or kanang dili lang ng ayuda na to istoryan, livelihood baka ha, para ilabi na sa atong mga kaigsoonang subanin. Kaya sige man tagka kita doon, si
0: yes,
1: panghambog nila ang pagsuot kanina. Sa suot nila pirmi
0: yes,
1: kanang subanin kuan attire, no? Muna ilahang kasagaran din.
0: Unya, mato sa Congress, magsisyon atong duha congressman, nakasubanin attire. So, atong, ato ang makonclude itong unhauna nga, gitagaan yun o pagtagad.
1: Mm-hmm.
0: Unya, nga nung naingon ani man, ha? Lapu-an, suminot, Midsalip, mga IP people.
1: Oh, ang kumalarang na-appeal diha, natural, na ang kumalarang nagkamas yung taman sa ginhawa, tungod kay, makain kay, lahi magunin sila kay ilahang tao, dili ilahang tao, ana mana so dili man ilahagod ang mayor sa kumalarang. So kung mayon taog naap sa kapobrehon ang maong lungsod, natural tungod kay wala ninyo tabangi man, no, ka sa probinsya.
0: Yes.
1: Unya kay kaalyado ninyo ang Midsalip, Midsalip ang
0: Lapu-an,
1: Suminot, Lapu-an, Likwod, oh kanang naunsa man istorya,
0: oh naunsa ning istorya
1: ha, oh.
0: Gov, kongresuman sa ikan district, kongresman sa first district, unsay mga programa ninyo, kay ma-appreciate may punta, kay naay gihimo atong mga kagamahanang probinsyal sa first o second district, photo op dia sa Facebook, na doon na yung mga programa. Nga nga nung nanggawas man eh.
1: Yes.
0: So, don't tell me nga photo opportunity lang, unya walay saktong nahimong serbisyo, ilabi na sa itong mga lumad people, ng mga subanin, makigisunang IP community, sa naisgutan ng mga lungsod sa Zamboanga del Sur.
1: Yes, mauna siya, no? Ning sinias na mangyad si Glenn, gagamay na lang ang atong minutos.
0: Ato ning tiwasan.
1: Yes, tiwasan na to.
0: Bigwasan na to ni sunod na topic.
1: Kay, topic ko? Hanggang topic nga, no, mampod to, no? Nga atong, wa magipag-disog sa unahan, Dodds, ang pagkap poorest among the poor.
0: Yes,
1: ang ato ang Zamboanga del Sur. Kaya itong, we look back, no? 2023, number 7 man nga poorest province
0: sa Mindanao
1: ang probinsya sa Zamboanga del Sur. Pero kung itong giisgutan karon nga number 2 poorest province sa Zamboanga Peninsula lang ni siya. O atong 2023 poorest province number 7. So kung karon nato ang 2025 pataka ba kagawas, no, kaya kagawas naman ang sa city, ang ato sa city padayon ta sa pagka richest city.
0: Yes.
1: Unya kanang kung number 2 ka sa probinsya o sa Zamboanga Peninsula sa poorest among the poor or the poorest province, kanang awa po ipagdisog kung whole Mindanao.
0: Yes,
1: na.
0: Yes, kung ba kanang nasulod sa tungon hauna din sa city government o pagadian nga nakaamgo ni sila kay nahimong top 7 poorest province.
1: Yes.
0: Abi manamo nga naningkamot mo nga para makagawas mo diha sa kapobrehon ang tibok probinsya, mas minglabaw, mingwors, mahinoon ron, gihapit na yung makumpintinsa yung Zamboanga del Norte nga nagpabilin gihapon sa poorest province. Sabot pa sabot, walay gihimo, ato ang kagamhanang probinsyal, din sa probinsya sa Zamboanga del Sur. Abi manamo nga doon ay mo aksyon, tungod kay Mingawas gina siya sa Philippine Statistics Authority. Dili na tumo-tumo, that is national agency, departamento na. Abi man unsay, abi man ato nga naay action kay ulaw bi pug kayo. Wala man di ay.
1: Aha, naay action para sa ilahang kaugalingon.
0: Personal pero sa, interest.
1: Katawhan ay goodbye yellow brick road. Ato nang hisgutan na pod ron na sa sunod na to nga programa.
0: Bigwas ato nagbalik-balik
1: kanang mga ganahan ra ba kay ko sa imong linya dod sa atong last program nato nga kanang unsa to kanang basta ako tong hinumduman kay mga linya nga nindot char.
0: Char.
1: Anyway, one day time.
0: Yes, wala tagi uga igong oras sa pagpadayon sa inyong programang ang kakuha na bulol na kuan ning tong mga nindot mga datong mga isgutanan.
1: Yes.
0: Sa gihapon Dodge Marson sa programang ang kakuha.
1: Sa ngalan sa tong amahan sa syudad sa Pagadian Mayor Sammy Cog sa Pagadian City 15 Council na diha nga to ang mga kugihan banggiitan nga mga city councilor, City Councilor Jiger Ariusa, City Councilor Lansco number 1, City Councilor Engineer Roger Acidelio. God will make a way because God is good all the time. Whatever happens, life must go on. God bless Pagadian.
0: Ascenso Pagadian.
1: Ascenso Zamboanga del Sur.
2: Ascenso Pagadian. Mayor Sammy Cog.
3: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kun unsa ang gipamulong sa mong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
4: 106.3. Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
5: Armando Castillo ng Nandanday. Ayan ng Doro. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo?
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Congratulations sa mga bagong certified public accountant sa Pagadi and Capitol College. Dako kayong nga garbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountants. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC og unom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niadtong 2022. Pagadi and Capitol College diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capitol College alang sa dugang impormasyon o update.
5: PCC, taking the lead in providing quality education.

0: Virginia.
1: 106.7
2: right here on Bell

0: Sample Plus Gold.
1: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Sample Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawad. Isa sa aga, isa sa uto, isa sa gabi, o sa sulod, sa usa ka buwan. Kaloyan sa Ginoo. Ang akong bukol nawala. Salamat sa Sample Plus Gold. Barato kang epektibo.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
2: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanan, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghang paguban. Target Line Power Scent Limit. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta.
3: Sa matagbalit ninyo sa
0: Target Line
3: Product Package o sa kabattle sa
0: Target Line
3: Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa
0: Target Line
3: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
4: Lumbi, pwedeng San Miguel Litro. Share-share taning litro ha. Uy, Carl, palihog sa kinilobi.
5: Carl, palihog gani sa litron.
6: Carl, palihog po ng bupis, please.
4: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro. Oy, ishare po, babe.
7: Kung barkadahay, parihas tanan. Share-share sa San Miguel Litro. Kananay, ug katawanan. San Miguel Litro, share sa kalami.
4: Ihatagani ni Carl ang bill.
6: Carl? Asa man si Carl?
7: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan ug imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.
8: Ang sarap.

0: This is amazing variety from the 90s to now.
1: 106.3 LFM.
2: Best music.
3: Sa mga workaholic, epektibo ang atong paragis bila-bila herbal coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao.
4: Roland De La Cruz, sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President.
5: Ano ganaan man kay ka sa kape?
4: Sa bila-bila coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Basta laskig niya kondisyon, makalihok kag may sa trabaho.
5: Kung di kakainom, murapagluya na ka?
4: Murapagluya-luya. Lahi ragyod. Tungod kay nindot yun ang bila-bila coffee.
3: Kini, ginama. Sa GFMQ Marketing kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cysts, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses. Mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line. Product package, usa ka battle sa Target Line. Food supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line. Power Scent, Liniment Oil, regular ka ng dayon, gabakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
7: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
8: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ako katulog. Mautunin, sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sandown Plus.
7: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
9: 106.3

0: pahina. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kalig-un sa atong lawas, dili yun ato malikayan. Nga mubati tag panakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma. Ang Said Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, desmidurias kababayanan, katol-katol. Said Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang sa Said Liniment Oil. Busa, sa ingon ining balatian o problema, Said Liniment Oil ray kadang pata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugayng katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: ikaw sumayong panglawas.
1: Kung ikaw nagkakape sa Sed Panyawan Coffee Mix, parisikini ug Sed Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sunod niini sa imong kape nga Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kuna ang dobling bisa sa kape ug kapsula. Secret 2 sa maayong panglawas.
0: Secret 2 sa maayong panglawas.
1: Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule mapalit karon sa mga butika.

0: 106.3 Bell FM.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy na ining turok bitaw nga bukol nga murag Julin kadako, mga upat ka bulan. Ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuog gid ko sir, naulian na akong bukol. Okay na ko karon. Kamo po, testing pud mo ani.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
3: Experience the best accommodation from a hotel. The new
4: Pensione de Eliana.
3: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
5: Kabay gana mamahaw matagbuntag? Ayaw kabalaka! Sulayi! Ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o sa ka-light, nutritious o maayong ihulif sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular ng pagbawas o makatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na! Energize ka pa! Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika!
6: Send me light. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere.
7: Drink light, live light, send me light.
8: Drink responsibly. Chill with send me light. Anytime, anywhere. Drink light, live light with Sunmig Light. Drink responsibly.
9: Good news! Alang sa tanang incoming college students, kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average grade sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag, Juris Doctor, Criminology, Accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 o 2026 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC na nahimutang sa Tuburan District, Pagadian City o mamay mo usap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o updates.
10: PCC, taking the lead in providing quality education.
11: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, saman-saman, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta.
12: Sa matagpalit ninyo sa
11: Target Line
12: Product Package o sa kabatol sa
11: Target Line
12: Food Supplements kauban sa tulog kabatol sa
11: Target
13: get line.
12: But recent liniment oil, regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga sulit.

Ray Valera for you with Kumusta Ka Aking Mahal. Bad bit, lahip na itong kantaha, pero kumusta ka. Kumusta ka, mangumusta de. Ito yung basing makasabaan na anong dita ka pangumusta sa ito ang mga friends on air. Kumusta? Okay, ragi hapon. Sa atong mga estudyante, especially kato mga elementary, ang ato de parents, uy. Ang parents de, ang mas concern na ito, kay I'm sure. Balik na pud mo sa inyo ha ang mga old schedules. Sayo kay mo magmata, prepare para sa ato ang mga kids. Nga mo balik na og klase sunod bulan. Paspas kayong adlaw, murarag wala, no? Pero I'm sure you were able to spend quality time with your children. Ay, once maka-start na ang klase, mabihisi na gintanan. Bihisi na gintanan-tanan, wala na yung kuan. Dili na kaayo relax ang mga kadalanan. And even ang mga, siguro ang mga tindahan and all. Kaya wala na, back to normal na ginta. We just hope that things will get much better, especially sa atong weather. Kaya ingon sila, grabe ang El Nino. Plus, bisan pag na daw El Nino, mas kuan pa, powerful pa ang mga baha o mga ulan nga itong experience. So as early as now, I guess you should buy things para sa, you know, panangga sa ulan. Palit pud mo mga panangga pud sa kainit sa panahon. Then remind your kids what to do and what not to do during this time. Especially sa itong mga unpredictable, very unpredictable weather. Huwag kang mangangamba daw. Basta, kumusta ka aking mahal. Sana ayos ka lang kung nasaan ka man ngayon. Magtatagalog tayo. Kumusta ka aking mahal kay basin hindi maintindihan pag magbisaya. O siguro ning wako ka kita basin dili bisaya akong partner ani. 9:22 in the morning. Rita's Michael Learns to Rock. But that's why you go away right here.

0: horas, a las 9:30.
1: Hello po, Alden Richards po ulit. Una po sa lahat, maraming salamat po sa lahat ng mga nakapag-file at nakapagbayad na ng kanilang buwis. Para naman po sa hindi pa nakakapag-file, may good news po tayo dyan. Pinalawig po ang deadline ng paghahain at pagbabayad ng inyong annual income tax return. Kaya may oras pa po kayo siguraduhin makapag-file at makapagbayad bago po ang bagong deadline. Mas madali na po ngayon, maaari na po kayong mag-file online gamit ang EBIR forms o EFPS o pumunta sa pinakamalapit na tanggapan ng BIR. Tandaan po, ang hindi pagpa-file o pagbabayad sa tamang oras ay may kaakibat na penalties. Mag-file at magbayad ng tama at nasa oras. Para sa tuloy-tuloy na serbisyo para sa bawat Pilipino.
2: Si Tata Tulno, nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Nakoy pulip, deyo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga, magpa-opera jud ko din. Daghan akong ni-try ko mga herbal, pero wala man jud, so ni-try ko aning Paragis na nakapalit mig 20 pieces. Okay na akong pamati, wala na ko mag-bleeding.
2: Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka, mag-agwanta pa.
4: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
5: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bag-ura ko ani na-diagnose ba. Mauto akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulihan yun ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun ko dako sa Sandown Plus Gold.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
6: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, garlic o banaba nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule, maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
7: Today's best music.

0: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
1: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
0: Sad Kugon Herbal Caps

0: Talawa po ng taklob, basin makaswerte mo.
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalibayon Arun ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.

0: The Secret of Health. Tanang sikreto nga makatabang ma-maintain ang healthy nga kalawasan atong pagahisgutan. Kauban si Doc June Alquizar, Doctor of Ministry in Naturopathy, Certified Naturopathic Practitioner, member sa PanMed, Philippine Academy of Naturopathic Medicine. The Secret of Health. Cellphone Plus Gold.
1: Ako si Carding taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Cellphone Plus Gold tulo ka capsules o sakad. Bulan lang 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Cellphone Plus Gold, kinaayo ko.
0: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
2: Kape at gamot, ngayon pinagisa na. Cellphone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Cellphone Plus Coffee Mix. Ang Cellphone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Pag radio broadcaster ka, dapat laging maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sunzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
2: Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: The secret of health.
4: Welcome na usab sa Osaka Edition sa atong programang The Secret of Health. Hatod ka na to sa Yes to Health Incorporated. Og labi na yun sa mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento Cellphone Plus Gold og Cellphone Vitamin C nga mapalit sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
0: The secret of health.
4: Kay balo ka ba nga ang Cellphone Plus Gold adunay extracted garlic nga makatabang malikayan ang stroke og sakit sa kasing-kasing? Tungod kay nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga ang garlic adunay anti-clotting properties. Usa ka substance nga mutabang malikayan ang atherosclerosis. Usa ka problema sa agianan sa dugo tungod sa mga plaque o barabara nga mao hinungdan sa paggahi ug pagkipot sa mga artery.
0: The secret of health.
4: Matud pagani sa National Heart, Blood and Lung Institute, mao kini ang hinungdan sa stroke ug heart attack.
0: The secret of health.
4: Mao nga kung ikaw taas na og triglyceride, cholesterol, mga barabara sa agianan sa dugo, inumin na og Cellphone Plus Gold para malikayan ang stroke ug heart attack. Tungod kay nakita sa pagtuon sa ato mga eksperto, makatabang ang Cellphone Plus Gold nga malikayan kini nga mabaltian tungod sa iyahang garlic content nga adunay anti-clotting properties. Mga likayi ang sakit sa kasing-kasing og stroke, mag Cellphone Plus Gold Herbal Capsule ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga halal certified nga mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
0: The secret of health.
5: Cellphone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
6: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy na iningturok bitaw nga bukol nga murag julin kadako, mga 4 ka bulan. Ako gid gisiguro og tumar ang Cellphone Plus Gold. Ning tuugid ko sir, naulian na akong bukol, okay na ko karon. Kamu po, distinct pod mo ani.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Cellphone Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Cellphone Plus Gold ug Cellphone Vitamin C. Madaling kapitan ang ubo, sipon, trangkaso dahil sa pagbabagod ng panahon. Palakasin ang resistensya. Mag Cellphone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mas pinalakas dahil ito ay gawa sa Cellphone. Kaya kung gusto mo ng katuwang sa araw-araw na laban, mag Cellphone Vitamin C. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Cellphone Plus Gold og Cellphone Vitamin C.
0: Cellphone Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Cellphone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong hitray, lami kaayo siya. Din ang mas lamig yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Cellphone Plus Coffee Mix ka mo.
0: Cellphone Plus Coffee Mix, the secret of health.
4: Ang Cellphone Plus Gold, Cellphone Vitamin C, Cellphone Plus Coffee Mix, ug tanad nga produkto sa Yes to Health Incorporated, mapalit na sa tanang mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
8: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
9: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
8: Hong Kong of the South, Pagadian City.
9: Ladies and gentlemen, here it is.
8: With the power of 20,000 watts, the strongest, the greatest.
10: BBC.lit.lit Balitang.
11: Kabag di kabalkada may buntag, ganyan na ang BBC Daklit Balita alas 10. Isip ka bahin sa gipahugtan nga pagpakibatok sa illegal nga droga, ang LGU Tabina nagpahigayon og surprise drug test. Alas na ng empleyado aron masiguro ang saktong serbisyo nga mapadayon nga matinud-anon responsable og wala impluwensya sa illegal nga droga. Matud pa ni Mayor Bader Malaco, kining alakang kabahin sa ilang paningkamot sa pagmintinara sa usa ka luwas, disiplinado ug produktibong trabahoan alang sa kaayuhan sa katawhan sa Tabina. Pinaagi sa panaghiusa og pagsunod sa balaod, padayon matutpan palig-unon ang integridad og kredibilidad sa lokal nga pagamhanan sa Tabina. BBC Daklit Balita alas 10. Ako si Bagting 17 Florence Sofima, maayong buntag.
10: BBC Daklit Balitang.
12: The Morning Bell with Annabelle on 106.3 Bell FM.

10:08 in the morning, Josh Ocadison for you with Beautiful In My Eyes right here on 106.3 Bell FM. If you love someone, no matter what people say, inakagwapog, pinakagwapog yun ng ato ang gilove. Sometimes people would, you know, would say, hindi mo na gwapo, yahang ko ano, hindi mo na gwapa. Pero sa nagmahal nga tao, walay pinakagwapa sa tibuok kalibutan. Bisan pag unsay mong istorya din ha. When you love someone, you love them for the person that they are. Pati na ang ilahang mga negativities, ang ilahang mga weaknesses, along with of course the positive traits. Nilana daw ng love. Dawaton mo dawat manggod ta sa tanan nga mga imperfections sa katao. It will not bother us. Pero later on, kung magpagkagubot na galio, saan na puno mo hinumdum sa mga ipang istorya sa mga tao ninyo. Pero seriously, nguna naman na, if you love the person, tibuok pagkatao sa usa ka tao or sa imong partner di ay imuhagin ang dumato nung imo ng super super nga love. Bisag dili ta masabtan sa ubang tao, sa atong mga kapamilya o sa atong friends, sa nakita nato anang tauhana. Pero kita nakakita tag something special sa ilaha o ng love kayo nato, and they will always remain beautiful in our eyes. 10 after 10 in the morning, let's move on. Here's Mariah Carey.

0: 3.
1: Lumbi, pudding san miglay tro. Share-share taning litro, ha? Uy, Carl, palihog sa kinilaw, bi?
2: Carl, palihog gani sa litron.
3: Carl, palihog po ng bupis, please.
4: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Hydro. Oy, ishare po, be.
5: Kung barkadahay, paringas tanan. Share-share sa San Miguel Hydro. Kananay, huwag katawanan. San Miguel Hydro, share sa kalami.
1: Ihatag gani ni Carl ang bill.
3: Carl? Asa man si Carl?
5: Drink responsibly. San Miguel Hydro. Adto na sa pinakaduol na kananan o imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.
6: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
7: Ano?
6: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
8: Oh no!
6: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
9: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
10: Samsung siya, 45. Kining akong kilid, nagsigig sakit. Tanak magugko sa adanan. Sakit, gib kayo bangon. Kunya, patsikap ko. Eto, naapod ko hugaw bitaw nga wa daw kagawas. Ninginom ko Sandown Plus Gold mag 1 month na gyud. Sa pagkatinuod, okay, gid kaong pamatiron. Salamat sa Sandown Plus Gold.
9: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
11: Uy na, may kanian ka. Ali, mga anak ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
12: Hey, nay, uy, kung sa akong mungod nga kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
11: Mao ba? Hangyoon lang sa nato, nak, biwa pa man kita'y kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
12: Pero nay, giyanyo naman ako, dili kita pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad, nay.
11: Unsaon kain nato ba? Ay, pagdali diyan ka, onak, aron kuyugan ko nimo.
12: Nay, uy, na problemahan na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man na ito, nay?
11: Dili taman laag, uy. Adto tag FA Pawn Shop. Ako ni iprinda akong kulintas ug sinsing agihatag ni tatay nimo. Ako lang yung lukaton puhon, inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop, ang jewelry store, nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, ug ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
13: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan panguban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta. sa matagbalit ni Dios sa Target Line. Product package o sa kabattle sa Target Line. Food supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon. Gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: It's Annabelle on 106.3.

Michael Murphy with Maybe This Time right here on the Morning Bell. Maybe this is the right time that you've been waiting for a long, long time. For a career change, maybe this is also the time that, you know, ang imuhang mga travels nga gipang plano sa una pa. Mahimo nang more ma-realize na mahitabo na gyud finally. Maybe this time, yeah, maybe this time. Maguli na gyud mo sa maayong kabubuto sa konsekwensya man ang imuhang nakaalitan before. Og yeah, yapil na lang dyan nato. Maybe this is the right time for you guys to take a chance again. You are both matured now. You're both successful sa inyong mga career. And then you're both single. So, ana gud siguro na. Muna gud siguro naghulat ninyo. Sometimes it happens like that, no? Favor sa ato ang panahon, mo favor sa ato ang. But sometimes also, bisan unsa natog hangyo, bisag unsa natog wish, bisan unsa natog ingon nga sana all. If dili gid sa ato ang, lahi pud ang plano sa panahon para sa ato ang. So wala gid tay mahimo. What we can do is to enjoy the season nga gihatag sa ato sa pagkakaron. Season of being single, season of being so busy. I-enjoy lang na kayo, mahuman raman po natin na another season will be coming your way and will test the person that you are, be it you in a relationship or on your own. So maybe this time, this is the right time for you to love yourself also. This is the right time you take care of yourself. You grow. You learn new things because something awaits you in the near future. Na mas mahimo ka, mas maayong tao, mas successful ka, mas stronger. And that's what we want, right? Kayo magsige ra pud ta ingon ani nga seasons atong kinabuhi, daghan kayong challenges nya magpapildi pud ta. Dili ta ma ready sa unsa mang mas dagko pa nga moabot nga mga challenges. And mga siguro mga gifts nga ihatag sa tuas Ginoo. Mo daw ng uban nga medyo mawala bitaw daw sila sa passing. Butang tanang mawala lagi sila sa passing. They weren't ready sa ilahang mga planos kinabuhi. Dali-dali sila mo nang imbis nga mahimong successful, imbis nga matarong ang ilang relationship, dili hinuon, mawaanas mga kuan, mawaas plano, because dili man sila ready. Ingon na mo na ingon ha sa akong mga nabasahan. So dapat ready ta sa tanang season sa atong kinabuhi. Kay ang tanan og sila pa, tanan lumalabay lamang. Wagi ra na tanan, di na magpundo. Og magpundo manggali na mo balik ra gihapon na armulakaw mo balik. Mulakaw ra gihapon na biyaan na nagigana ka balaka padayon lang gyud ta ani. Padayon lang ta sa ato ang pagpakabuhi ning kalibutan. Ah, grabe. Namo ato. Maminaw na lang tang Ariel Rivera ka ba sigasa ng kupadulong ani. Here's Tunay na Ligaya on the Morning Bell.

0: horas, a las 10:30.
1: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang ko.
2: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
3: Idagan ako sa hospital, na-check git siya ang diabetic git siya. Pagkuhan sa dugo is 485 git ang iyang sugar. Motong nang palit ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Git 3 times a day git ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na git ang iyang kumati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
2: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
4: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa ni adtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
5: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Mo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

0: 106.3.
1: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Kini nga kalampusan nagpamatuod nga ang PCC padayon nga naghatag og excellence sa komunidad. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students, 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries, adunay 90% GWA kay maka-avail gyapon sa diskwento. 20% to 50% para sa mo-enroll og accountancy, 10% to 20% para sa mo-enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyaga, Juris Doctor, Criminology, Accountancy, BEd, BSBA Major in Financial Management, BSIT, og aduna po'y Junior High og Senior High School Curriculum with Academic Track, ABM, STEM, og UMS. Andam ka na ba? Ang imong kaugmaon sugdan dini sa PCC. Enrollment for first semester AY 2026-2027, magsugod karong Abril 20 o 2026, og ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC ananahimutang sa Tuburan District, Pagadian City, og mamay mo usab nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon og updates. PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidan, Turil, Davao City, 66.
2: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle.
5: Sa matagpalit ni Dios sa
4: Target Line
5: product package o sa kabattle sa
4: Target Line
5: food supplements kauban sa tulog kabattle sa
4: Target Line
5: Power Scent Liniment Oil regular ka ng dayon gabaka dawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 lang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
6: 10:51 in the morning, time to wrap up the show. I will be with you again tomorrow morning again for the morning bell. Amping kanunay, stay happy and get

Welcome sa atong programa Giya sa Maayong Panglawas. Hatod ka nato sa Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center og sa Santon Plus Gold og Santon Vitamin C. Ang epektibo nga kombinasyon para malikayan ang daghang mga sakit. Tungod kay kini, gipakusog na, gipaipiktibo pa. Ugang kanindot sa Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C, extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga aron mas dali maabsorb sa atong lawas. Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C. Tabangan ka para limpyuhan ang imong atay, limpyuhan ang imong dugo, o labi na gyud ang imong colon. Kamusta mo diha? O unta, naamo sa maayong panlawas o magtuki-tuki na usab kita karon? Kauban ang yung isa sa Doctor of Ministry in Naturopathy, yung Certified Naturopathic Practitioner, Dr. June Alquizar. O labi na gyud, atong pagahisgutan karon kung unsay mahitabo sa atong digestive system kung kita magkaedad na. Pero bago na, ato sang, pero bago na, sa mga hilig diha magkape. Tungod sa pagkape, naanay nervyos or uban nga problema sa nerves, mas maayo sulay ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga epektibo, ang kape nga naay mangustin, naay agaricus mushroom og soybeans nga makatawang para mabright ang atong mga anak, para mag-function o maayo ang atong utok. O sa mga nangutana diha kung saan pag-inom ang Santon Plus Gold o Santon Vitamin C, usa ka kapsula katulo sa usa ka adlaw, 30 minutos pagkahuman mukaon. Diri na ta sa atong topic. Sa pagtuon sa atong mga eksperto, kung ikaw magkaedad na, ang movement sa imuhang esophagus mohinay. Mo ni hinungdan na kung saan pag medyo tigulang na, hilig na lang sila mukhaon kanang mga lugaw para dali na tunlon, ano? Tungod kay ang mga nagkaedad na o medyo tigulang na, mao ni ang hinungdan nga lisod makatulon o mga gahi. Tungod kay hinay na ang esophagus. O ang lisod pagyud makaigsunan, ang movement sa imuhang kulon mohinay pud, mao ni hinungdan dili ma-digest og tarong ang imuhang mga kinaon. O mao ni ang hinungdan nga dili ka makalibang og tarong. Mabitan ni sa atong mga klinik ang atong mga pasyente gyud pag naa na edad, constipated or dili makalibang og tarong. Tungod kay ang ilang kulon di ay ni hinay na. Unya makigsunan ang salivary gland o kanibitong ato ang ano, mo-produce og laway nga naay enzyme para ma-digest atong ginakaon. Gamay na lang pud iyang ma-produce niya ang gastric juice sa ating gastrointestinal area nga kailangan na daghan para matunaw ang mga protein o ang atong mga ginakaon, kulang na pud kung magkaedad na. Unya, ang small intestine at niya i-absorb ang mga nutrients sa atong mga ginakaon, muhinay na pud. Maubitaw na nga usa ka hinungdan na advice yun sa atong mga eksperto kung nagkaedad na ka. Kung ikaw ay nasa 60s, 50s mga kaigsunan, kailangan na ginimog supplementation, kailangan na nimog supplemento tungod kay hinay na ang pag-absorb sa mga nutrients, o labi na yun, di pa yun ka makalibang og tarong. Nya, di pa yun ka ayaw madigest ang imong mga ginakaon. Mauna nga, pirmi lang puno ang tiyan. Murag na ay pirmi hangin mga kaigsunan. Tungod kay nihinay na ang digestive system. Una, advice sa ato mga eksperto para mukusog ang digestive system, likayan dyan nimo ang walay mga fiber nga mga pagkaon sama sa tinapay, karne, isda. Muna yung mga walay fiber. Labi na yun, maglikay na yun og mga bugnaw. No, sa mga kaigsunan nato na nagkaedad na, tungkol kay kinimbugnaw manggun, muna yung grabe mapahinay sa atong digestive system. Tungkol kay ang atong digestive system, hinahangla na siya og init para ma-digest og tarong ang atong ginakaon. Ang problema, humanin mo kaon, wainom mo kagbugnaw, muna hinungdan nga dili ka kalibang og tarong, umuhinay ang atong digestive system. Muna, mas maayo, pagka di na ka makalibang og tarong, pirmi na bloated ang imong tiyan, inumi og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C. Kung kaya ang Santon Plus Gold, taas kayo ang fiber content na makuha na to sa mangustin, kamunggay, spirulina nga makatabang para mapagawas ang mga hugaw sa atong lawas para dili mahugawan ang ating dugo og dili ta magkasakit. Santon Plus Gold og Santon Vitamin C para sa epektibo nga kombinasyon.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas 11.
4: BBC.lit.lit Balitang.
5: Kabag ni Kabalkada may buntag, ania na ang BBC Daklit Balita alas 11. Nagpahigayon og site validation ang Agricultural Training Institute sa Department of Agriculture alang sa gipropose nga Farmers Training Facility ni Mayor Ruel Balong Molina aron mas mapalambog matabangan ang mga mag-uuma sa lungsod sa Kumalarang. Nahimong positibo ang resulta sa mga site validation nga naghata og dugang paglaom nga mahimo na kining mapatuman sa umaabot ng mga abulan. Padayon usab ang paningkamot ni Mayor Balong sa pagpangita og maprograma og proyekto nga makatabang sa sektor sa agrikultura. Tumong niini nga mapalambo ang kahibalo og kapasidad sa mga mag-uuma pinagi sa training, modernong pamaagi sa pagpanguma, pagpalambo sa organikong pagpanguma og dugang oportunidad aron mas mataas ang ilang kita og produksyon. Nagpakita kini sa lig-on nga suporta sa lokal nga pagamhanan alang sa kaayuhan og kalambuan sa nga mga mag-uuma sa lungsod sa Kumalarang. BBC Daklit Balita alas 11. Ako si Bagting 17 Florence Ofima. Maayong buntag.
4: BBC Daklit Balitang.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.

0: sure, she's indeed the beauty you can't deny. Introducing Indai Garutai. Tirilang syempre sa tahanan ng mga sikat. Wow, lingaw!
1: Asna, mapasaot ka pa. Asna, mapasaot ka pa.
2: Itong usutang nagkaroon, alas 11:05 na. Hello! Good morning! May buntag sa tanay na itong mga suki, itong paminaw, labi na sa itong mga always yung nagtune sa itong mga programa, labi na sa itong mga always yung nagsunod kanunay sa itong mga programa ang tunumunon, ang Kailan Rakas! Kao ba si Inday? Karutay! Yes, of course, hindi lang sa ito ang pinakaunang una pa sa first ang ito ang number one radio station. Why pakapaldo? Of course, kini ang DXCA 106.3 Bell FM. O niya, the simulcast na sa itong EM ba ng DXBZ, Radio Bagting, karong alas 12 at tak na sa buntag o sa unto na di ay. Pero sa pagkakaroon, nakasad tayo madunggan ninyo. Hindi sa ito ang CBNN, ang 106.3 Bell FM. Kumusta? Ang ito ang mga sukitig paminaw. Kumusta? Kabisayan o Mindanao. Dige kayo, salamat sa ito ang mga always here tuning in ha. Labi na sa ito ang mga always nga naminaw sa ito ang programa. Labi na sa ito ang CBNN 106.3 Bell FM. Gikan ka ganina sa ito ang oras nga kaning together with Ate Annabelle. Basta ka ganina siya ang programa, love songs to siya. And then there is ato ang programa, Kailan Rakas, of course, i-breaking na to oga kuan, kanang sayaw. Sugyaw na po tatanan! Ginoo ko! Kumusta man inyong panahon din ha? How are you? Kumusta yung inyo ang panahon din na inyong mga weeder-weeder lang yan? Kaya murag kagahapong adlaw, murag ibating ka anya katong panahon mo one man no, pero di po mo kusog, hinay ra. Karon kay naasay dag-um and fairness, ano na yun ko, dili ko mag-jacket kaya kuan ka ng bugnaw ang panahon. Yung uko, pag-abot ako sa tunga-tunga, perting init. Ay, tamang mga langit. Anyway, hindi, ganun tayo inyo kauman karon. Tamang ta alauna ang taknan sa hapon. Ang atong official text line number sa inyo ang mga greetings, shoutouts, and whatsoever. E text lang ninyo sa 09989978890. Akong balikon, alas ato mga naminaw din karon, 09989978890. And of course, anong unang ato ang i-greet? Ang tanan na ito ang mga daugayin. Kamustamos ato ang mga nakatiam-tiam. Halagi nung ukotabang mga langit. Ingon anak, magyun ang panahon. Mura na po na siya sa panahon at sa kuan sa weather. Weather-weather lang yan. Okay, so congratulations tanan na ito ang mga nakatiam-tiam ato ang mga daugan kagabi sa 285. Wala naman po ni... Uy, tabang mga langit ng 285 ninyo. Por Dios, tuminto, ginoko. Tabang mga langit, unsao na lang na siya. Nga, sinugang na, 258. Sinugang naman yung kadaugan sa target line. Bitaw na congratulations. And of course, ato ang mga nagpadala sa ila ang mga balato. Kagahapong adlawa, sundan na po doon. Yes, ato ang mga naminaw din ang karoin ang pag-join o pag-avail sa target line. In a way, natay product ang target line na superfoods pero din ang target line. Power Scent Lediment Oil proven and tested. O sa lamang kaset o sa lamang ka-package inyo ang i-purchase na namuan ay one bottle sa target line superfoods pero din na kauban ang tulo ka bottle sa target line Power Scent Lediment Oil for only 1,200 pesos pala. Super VIP na dayon ang inyong transaksyon. 1-2 lang na ha karong si Manaha. Pero next week, mahimo na siya og 1,500 pesos. Muna sa akong giingon nga i-grab ninyo ang oportunidad mentras naapata sa ato ang promo, kanang promotional march. Promotional march. Mientras naapas promo ang ato ang target line, nagpabili lang gihapon 1,200 pesos. That's for one set, no? Na naman ay one battle sa target 9 Superfoods Perolina o tulo ka battle sa to ang haplasyas owl ang target line Power Scent Liniment Owl for only 1,200 pesos. Next week, mag-1,500 na ang atong Osaka set. Ay nakanindot din hi ang ato nga product, ang ato nga produkto nga gamhanad o kay bulungan sa tanan proven and tested mo inyo ang nga bayaran o nya nga ato o nya nga pagdawat sa libre nato nga kombinasyon, libre nga mga probable sa sweat dress, mga silingan o mga kabagting o kabilkadas, libre na nga inyo nga maangkoy. Once nga makapurchase mo sa ato ang product package. Anyway, door to door ang ato ang delivery. Alang sa itong mga taga-Pagadian, we have a rider from Pagadian City padulong sa inyo ang tagsatag sa mga panimalay. And kung outside mo sa Pagadian, we have a GNT Express. Mga ito ang courier aron maghatod kininyo sa ito ang product package. O diba? Okay, so i-text lang inyong pangalan, inyong address, o inyong contact number ngadto lamang sa 0938-0028888. Again and again, 0938-0028888. Wala siya ang official nga hotline number sa target line. Alam sa ito ang mga, of course, ito ang mga katawang hindi nakaroon ng mga interesado o kursunada nga mu-appeal, mag-avail sa ito ang product package, mga silingan. No? Diba? Yes, of course. Ang ato ang programa tamang taala unang takna sa hapon, so ubay kanang taon-taon ta mag-uban-uban ron ha. Ubanin ko ninyo in 2 hours time aron na magkasinabot ha. Ubanin ko ninyo in 2 hours time aron magkasinabot ha. Oh, daba. Right na din sa ito mga laminaw din na karoon. Unang hugyaw alang kaninyong tonight. So, stand by for more sa ito ang dugang lingaw. Dugang ng mga pasiyaw. Dinilang sa 106.3 Bell FM.

0: right here on Bell FM.
1: Usa na usab ka paragi sa bila-bila herbal coffee user. Ang satisfied sa atong produkto, mga kaparagis.
2: Ako si Celestina Simblante, 65 years old, nagpuyo sa Tulingon Mainit, Sir John Del Norte. Kaning bila-bila nga cafe, nahan manggog ko kay hayahay ang lawas, unya mawa imong kabuhi. Mag-inom ka ani kada buntag, ganag yun kay ang paminaw sa imong lawas. Kontento to ko kayo, basta kay kada buntag, makainom yun ko ani.
1: Kini, ginama sa GFMQ Marketing kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Dado galyo day bay, 30 ang edad. Na ako'y bukol sa akong tuhod, dapit ba? Niya, sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold, kamao may ingon nila. Moro gyud nakaayo sa ako, sir. Karon, wala na ako'y bukol sa tuhod. Daghang salamat. Tagadigos day ko.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
5: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
6: Ana oh.
5: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
5: Paprenta Printing Services. Hinintanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch, ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
8: Andi na ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta.
9: Sa matagpalit ninyo sa
8: Target Line
9: product package o sa kabattle sa
8: Target Line
9: food supplements kauban sa tulog kabattle sa
8: Target Line
9: Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-5885-488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug manggas

gas CBA. So if you're lonely, 106.3 dials of frequency para ikaw happy every day. Ung gusto ka ug R&B, hip hop, love song, pati na medley. Tune in diri, bata igulang estudyante, apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, Stereo Station in Baguio, and no one else. Abangan yung broadcasting company. Paboritos mga nama sa Europa, paboritos mga labasero. So here we go, kini nga ra para inyo. Kung nagbiyahin mo, Bell FM, mga bagong kanta,

0: who's the man? O gang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM.
1: Break it down.
2: Oras, alas 11:30.

0: Talawa po ng taklo, basin makaswerte mo.
1: Hala girl, grabe ka ka glowing eye. Unsa man imong sikreto?
2: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
1: Skin Shop? Asa man adapit?
2: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Pajares, Gatas District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
1: Unsa man ilang baligya didto?
2: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
1: Safe ba na ilang products?
2: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe o legit, tanang baligya.
1: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
2: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
3: Mag-skin shop na! Mugwapa na ka! Mu-income pa ka!

0: Mapasaot ka pa.
1: O, ano ba? Paro-paro G. O, paro-paro G. Yes, alas 11:30 na. Diligapon sa itong pagbanag-uban. Of course, kiri ang kalandrakas. Kao ba si Inday? Good time. Good evening, Besh. Request lang kong song. Telephone o lambada. Ayan, I hope na ma-play. Ato nag-i-play na yung request. Telephone. Okay. Asa naman to? Telephone. Asa naman to si telephone? Oo. Nasa telephone.

0: na bakit? At yun na po yung caller on the line. Hello, good morning.
1: Hello, guys.
0: Yes. Ang lalaki! Ang murag babae! Ginuhok ko!
1: Dahil garotay, I love you!
0: I love you too! Giving ko na kundi mo lay! I'm missing you!
1: I miss you like me! Sige nga kung buwan nga ka
0: lang! Giving ko na kundi mo lay! Ang sabi ato ang kuhan diha! Ang sabi ato ang kayuhan diha, Ren!
1: Continue lang gihapon dai ang atong pagpapata dai na pihatap nimo dai.
0: Okay na ganahan po.
1: Usara ka mo dai.
0: Good, I like it.
1: Banday 352 dai.
0: 352. Okay sige.
1: Oh, pero ko na sa dai. Pang 1 year na siya dai.
0: Pang 1 year na siya. Ginuoko.
1: Mabalo ka niya hapon dai, mag-call tang duha niya hapon dai, mamay tag bunyi ka dai.
0: Grand ko!
1: Oh, atong unaw na imong mga products ni Muray kay mga haplas na malutot ang gabi iday. Muapas ta dito sa ni Tatay Digong day.
0: Oh, muapas ta dito sa dahe.
1: Gayon ang atong slide day. Alas dos sa kadlaon day.
0: Uy, ginuo ko time sa usaw na lang. Dig haplas na to. Uy, ginuo ko dahe na.
1: Dayon diri na ta ma manukad sa Mount Palpalan kay habog-habog ang bunto dahil. Dahil, magpa-shoutout mo dahil, May.
0: Yes, go ahead si mga shoutout dahil ang ginky na nga dahil
1: na! Shoutout ko ni Aljo na Mukatkat o ni Nate Balindres o ni Lady Heart Amor o ni Diamond Dramatica dahil yun. Sa mga Carpio and Cahote family and also sa mga Cyril Yes family o sa Bell FM o sa Radyo Bagting o ilabi na ni Inday Garutay nga pinakagwapa
0: ni like kanila. Yes,
1: day,
0: dear.
1: Kasi mapagi ni Muday kay mura na nang haplas kasi yung product niya. Ah! Mura ka kuan day, mura ka kalahan nga bukong dihugasan.
0: Uy, sosyalan, kaya nga to ang kuan haplas. Kaya ining haplas, bitaw di mo, maabot yung kagdahe.
1: Mura ka kalahan day, nga dihugasan day.
0: Uy, ginoo ko, times
1: oh, na. Nakinaw-sinaw, tungod sa kagilak-gilak ni Inday Garutay nga pinakagwapa sa Radyo Bagting.
0: Ay, sana all.
1: Dahil mo request ko dahil.
0: Yes, unsa man di may request lang, Ging.
1: Katong baguro nga, hawak ko ang beat.
0: Ay, hawak ko ang beat!
1: Dahil kung balihon, dahil, hawak ko ang lang.
0: Yes.
1: Salamat, dahil.
0: Okay, thank you, Kayulin.
1: Bye-bye,
0: salamat, magdawag.
1: Live rin sa may barangay Tiguma, dahil. Bye-bye, dahil.
0: Yeah, thank you, Kayo, all the way from Tiguma. Request taon siya o ka nang hawak mo ang beat. O, di, wala problema. Di mo hawak mo ang beat. Ha? Importante nga na apakay, Brie.

0: right here on Bell FM.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Eric Loremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko og nga ibati. Pag tumagid mo Sandown Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon hayahay na pud ang paminaw.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
3: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga di kalidad nga lente, sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Paharis Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Your vision is our passion.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na ang target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle.
5: Sa matagpalit ninyo sa
6: Target Line
5: Product Package o sa kabattle sa
6: Target Line
5: Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa
6: Target Line
5: Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga

0: things for sure. She's indeed the beauty you can't deny. Introducing Indai Garupay. Tiri lang syempre sa tahanan ng mga sikat. Wow, lingaw!
1: Na, mapasaot ka pa.
2: Programa alas 12, 7 na. Maibang babinas na nito ang mga sukitig babinas. Nakabani, unto naman ang tanay. Ano ba na ni unto na? Ang uman, wapa! Alas na, oy! Yes, of course, unto na. Second hour stress na sa toang programa. Ang kalandrakas. Kauban si Inday, karuntay! Pero may tamang taalauna ang takna sa hapon din hiligi hapon sa 106.3 Bell FM and now simulcast sa to ang EM band ang DXBZ Radio Magding. Yes, of course, ato ang mga namidaw ni Dekaroy. Nagato ang official text line number 09989978890. Again, 09989978890. Huwag na itong cellphone number. Alas itong mga gusto din ha. Nga mulabi yung asa na. Love you guys. Okay, anyway. Alas ito ang mga interesado. And korsunada nga mag-purchase, mag-avail. Sa ito ang product package, 1,200 pesos pa lamang karon. Aga ito ang product package sa Target Line. Anyway, naanam mo yung one bottle sa Target Line. Superfoods, Perolina. Plus, tulu pagin ka bottle sa Target Line. Super scent or power scent. Liniment oil for only 1,200 pesos. And next week, ako'y Ginoo ko mag-increase na nga ito ang one set of package. Instead na 1,200, mamahimo na siyang 1,500. Diba? Yes, nag-increase naman good ang mga gasolina, mga palaliton. Yung nga ito ang product package. Hantod karon ron, wapata nag-increase. Muna siya nga next week, i-increase na yun sa management sa Target Line. Alas 12 na webe na. Good EM. Yes, of course. Hi po Inday Garutay. Maayong udo para kalandrakas lang ko kay Lovely Joy. Aljo na bukat ka to Nestor Candia to Rodel Maghinay. Ingat palagi. This coming from MG Carbio ng Cotabato City. Thank you, Carbio, Madam MG. All the way from Cotabato City. We have caller on the line. Hello. Good afternoon.
3: Good afternoon,
2: yes, good afternoon, Langging. Kumusta ang pitugo?
3: Okay lang, Inday Garutay.
2: Oo, at sa mga dagom diha o kanang init, unsa ba?
3: Kuan, Inday Garutay, gadalang dagom, tapos init.
2: Ako'y ginaan, anak mo, Judayo. Talibitong, imbis magawas na unta ka kay init na, unya nagulan na dayo eh. Yes, Langging. O sa may ako ikalagan sa kong guwapa nga color. Bia?
3: Kalandrakas lang ko, Inday Garutay.
2: Okay.
3: Kunanan mo, good afternoon. Mm-hmm. Unsa akong mga kauban sa ipong isiklan.
2: Mm-hmm.
3: Yan na per Saga, Mel Castro, Nardin Aquino, Kate Balyasis, Jade Palalon, Jake T. Parano, Gabri Lagab, kung sa akong friend po niya nga si Aljo na makatat. Ang kala lang hindi garo tayong request kong song de.
2: Yes, o saman imong i-request nga song.
3: Kuan lang hindi garo tayo katong Touch by Touch, okay ka?
2: Yes, a Touch by Touch. Oo, okay. Mora niya eh.
3: Romantic ko.
2: Mm-hmm.
3: Si... O kala lang hindi garo tayo.
2: Okay, thank you kayo.
3: Ay, nakatrakan.
2: Mm-hmm.
3: May sandalis from Pitogo, Sambunga del Sur.
2: Okay, salamat kayo lang, King. Thank you, kayo. There you have ang iyong request Touch by Touch. O, diba? Thank you, guys. Tanda na itong mga naminaw din nagkaroon. Especially sa itong mga always here tuning in. All the way from Lanao del Norte, Lanao del Sur. At ang mga sukitig paminaw din sa may Misamis Oriental and Misamis Occidental. Hi there! And also sa itong mga sukitig paminaw din sa may Lanao del Sur, Lanao del Norte. Sa ito ang mga sukitig paminaw sa may Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, and Zamboanga, Cebu, guys. Hey, also sa toang mga sugiting babina din sa Maykuta Bato area. Hello, good afternoon. Ay, sa toang mga mag-avail sa toang product package, ha, 1,200 pesos lamang na may one battle sa Target Line Superfoods Perolina plus dulo pa yun ka battle sa Target Target Line Power Scent Lenimet Oil. O yan, nakanindot, ani. Kaya once nga makapurchase mo sa toang product package, libre na ang ato ang grasya o kalipa yun. Libre na ang ato ang kaninga probable sa sweet dress din nila sa Target Line. O daba? I-text lang inyo ang pangalan, address o inyo nga contact number ngayon sa 09-38-002-8888. Again, 09-38-002-8888. Muna ang cellphone number exclusive sa Target Line. Alas 12:29, dinirigyan po sa toang pagpinag-ubayan ang Kalanrakas. Kao ba si Inday? Kero tayo.

0: right here on Bell FM.
1: Isip usaka driver si Joseph Dodong Buntag nigamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug maayo na ang iyang gibati karon.
2: Ako, biyahe-biyahe, Diyo ko. Biyahe ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, gina. Sa panahon nga, ulan, init, masugatan ako. Maminhod akong kalawasan. Akong tiil, kay tungod lagi ni ula ito, masugatan. Mauna akong ginagamit, yun. Nga haplas, nga bila-bila. Kaluoy sa Diyos, mawala, gina akong paminhod sa akong kalawasan.
1: Kiniginama sa GFMQ Marketing. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka, mag-agwanta pa.
3: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Santon Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ko katulog. Mautuning sulay kong tumar sa Santon Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Santon Plus.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
5: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga naisangkap sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong ug peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies ug daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Lambaw sa tanan, haskang humuta.
6: Sa matagpalit ni Dios sa
5: Target Line
6: Product Package o sa kabattle sa
5: Target Line
6: Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa
5: Target Line
6: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga

0: Yeah. Check this out.
1: You wanna rock, check,
0: bro. Brand new track from Bell.
1: Uh-huh.
0: Yo, here we go. Sa pagmata sa buntag, bilet na ng kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkanindot na sumao. Kami, pertigay yung kusuga. Imagine ang badges milk and what's nagasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop, love song, pati na medley. Tune in the re, batatigulang estudyante. Apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Belle FM, service station in Baguio, and no one else. At Baguio Broadcasting Company, paboritos mga namasayro, paboritos mga labasero. So here we go, kiningara para inyo. Kung nagbiyahin mo, Belle FM, mga bagong kanta, you

0: right here on Bell FM.
1: Experience the best accommodation from a hotel. The new
2: Pensione de Eliana.
1: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
3: Cellphone Plus Gold.
4: Shira, taga Bohol. Kahupo nga akong tiilog akong kamot, sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubultos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibigtibo kayo ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkod o pagpanakit sa hawak o pagpaman hud sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
5: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
7: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle.
8: Sa matagpalit ni Dios sa
9: Target Line
8: Product Package, usa ka battle sa
9: Target Line
8: Food Supplements, kauban sa Toluca Battle sa
9: Target Line
8: Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.

Waki, oras na para mabaybaita sa itong programang Kalanrakas. Ikaw ba si Inday? Ganoon tayo sa 106.3 Bell FM o sa Radio Bagdig. Thank you kayo mga higala hangtunog mapuhon. Same time lang yaman na ito ang oras. Alas 11 ang tagla sa buntag. Daman alaon ang tagla sa hapon. Sa programang Kalanrakas. Ikaw ba si Inday? Ganoon tayo. Thank you kayo mga silingan. Babuo.

0: Tapos,
1: talawa po ng taklob, basin makaswerte mo.
2: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa Gracia o Kalibayon Arun ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
3: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatibay.
4: Maribel 26. Sa akong kilid sa tutoy na ining turok bitaw nga bukol nga murag julin kadako. Mga 4 ka bulan. Ako gidgi siguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuogid ko, sir. Naulian na akong bukol. Okay na ko karon. Kamo po, testing pod mo ani.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
5: Hala girl, grabe ka kag glowing eye. Unsa man imong sikreto?
6: I see sa. Dili na sikreto, skincare na sa Skin Shop.
5: Skin Shop, asa man adapit?
6: Naa sa Trace Arcade Building, ground floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
5: Unsa man ilang baligya didto?
6: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products naa sila tanan.
5: Safe ba na ilang products?
6: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Maka sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ug legit tanang baligya.
5: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
6: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
7: Mag-skin shop na! Mugwa para ka, mu-income pa ka!

0: That song was brought to you by San Miglite. Live light, drink light, San Miglite.
1: Lumbi po ding San Miglite, tro. Share-share taning litro, ha? Uy, Carl, palihog sa kinilobi.
2: Carl, palihog gani sa litron.
3: Carl, palihog po ng bupis, please.
1: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miglite, tro. Oy, ishare po, be.
4: Kung barkadahay, parihas tanan. Share-share sa San Miglite, tro. Kananay, huwag katawanan. San Miglite, tro. Share sa kalami.
1: Ihatagan ni Carl ang bill.
3: Carl? Asa man si Carl?
4: Drink responsibly. San Miglite, tro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly. 106.2.

Listen, mag-concentrate sa trabaho, eskwela, sulayi! Ang Memo Smart Capsule! Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule! Para sa kusog na memorya, kusog pun, o diskarte! Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation, mapalit sa mga butika! 106.2

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: Good afternoon, Luzon, maayong hapon, Visayas, and Mindanao. It's another thrilling day filled with fun and excitement because we'll be giving away instant cash prizes here at the 2 p.m. edition of the PCSO Lottery Draw. It's a lucky Tuesday, May 26, 2026. All set na ang first batch of prizes na maaari ninyong mapanalunan. Kaya kung handa na kayong maglaro at manalo, i-ready na ang mga nabiling tickets dahil baka ngayong alas dos na ang winning moment ninyo. Pero bago natin simulan ang paglalaro ng mga PCSO games, paalala po muna sa lahat na edad 18 years old pataas lamang ang pwedeng makasali sa ating mga games. At maglaro lang ng ayon sa inyong kakayanan. Keep in mind to play smart, play safe, and play responsibly. Alright, let's welcome some of our lotto players who will witness and certify our live lotto draws. Welcome po sa PCSO. At isang magandang hapon din sa mga representatives ng PCSO and the Commission on Audit. And to assist us with our draws, we have our PCSO draw coordinator. Good afternoon, sir. Para masiguro ang fairness and transparency ng ating mga draws, PCSO conducts pre-draw procedures every single day. Para sa highlights ng aktibidad kaninang umaga, narito at panoorin po natin.
2: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
1: Lucky 2 and 3 numbers, aalamin na natin yan. Tara na and let's play lotto!

0: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
1: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, uminom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
2: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
1: Talagang, ano, maganda yung, ano, niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Tapos yung pag-uming, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin. Talagang nakakaginawa, ano, Kuya Boy.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghanang tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghanang tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghanang naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmani mo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2 Enjoy this song with Big Shot Hot Dog. Kagat pa lang, panalo na sa sarap.

0: indeed.
1: That song was brought to you by Sunmig Light. Live light, drink light, Sunmig Light.
2: 106.7. Lumbi, pwedeng Sunmig Light, tro. Share-share taning litro, ha? Uy, Carl, palihog sa kinilaw, bi?
3: Carl, palihog gani sa litron.
4: Carl, palihog po ng bupis, please.
2: Oh, nga nung di man maabot na ako ng Sunmig Light, tro. Oy, ishare po, bi?
5: Kung barkadahay, parihas tanan. Share-share sa Sunmig Light, tro. Kananay, o katawanan. Sunmig Light, tro. Share sa kalami.
2: Ihatagan ni Carl ang bill.
4: Carl? Asa man si Carl?
5: Drink responsibly. Sunmig Light, tro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly. 106.2

0: Cellphone Plus Gold.
1: Ako si Jubilin. Na ako'y greeter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Cellphone Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako greeter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Cellphone Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
0: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinag-

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas tres.
4: Oras hadlok ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilangco.
5: Umano ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
6: BBC.lit.lit Balita, balita.
7: Kabagting o kabalkada, mayong hapon, kaninyong tanana niya na ang BBC.lit Balita, alas tres. 41 ka mga coconut farmers gikan sa nagkalain-laing barangay ang may partisipar sa training on coconut rehabilitation and management batch 5 pagipahigayon sa Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Barangay Kanawan, Salug, Zamboanga del Norte. Tumong sa mga pagbansay nga mapalambo ang rehabilitasyon o gustong pagdumala sa mga kalubihan aron musaka ang produksyon o kita sa mga mag-uuma. Inyong nabati ang Daklit Balita la stress. Ako si Bagding Baydin Webe Chiril Unyot Lirazan. Daghang salamat og maayong hapon kaninyong tanan.
6: BBC Daklit Daklit Balita Balita.
8: Yeah. Check this out.
9: Check,
8: brand new track from Bell. Yo, here we go. Sa panimata sa buntag, bilet na ng kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkaninduta. Sumao kami, pertigay yung kusuga. Imagine na ba just milk awards na gasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop, love song, pati na medley. Tune in the re, batati ko lang estudyante. Apila na po ang mga employee para everybody happy, let's get a party. Bell FM, the strongest station in Pagadian. No one else, a Pagadian broadcasting company. Paboritos mga namasayro, paboritos mga labasayro. So here we go, kiningara para inyo. Kung nagbiyahin mo, Bell FM, mga bagong kanta, ipa-

0: Atikuya Upa, pa 106.3 is the place to be.
1: Oh, yeah.
0: Kung ikaw magproblema, belep ang paminawa. Kung problema sa kwarta ay delikado na. Di kan pas daruhan, diretso stubaan. Di kan pas espilahan, tapok sa higalaan. Di kan punsa trabaho, largo dayon sa resto, bisag asapan mo.

0: break it down.
1: Uy na, may ganian ka. Ali, mga anak ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Ay, may uy, kung sa akong mungod na kinahanga naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangiun lang sa nato na biwa pa man kita'y kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gyanyo naman ako, dili kita pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon ka ni nato ba? Ay, pagdali diyan ka onak, aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy, na problema na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dito nay?
1: Dili ta man laag, uy, adto tag FA pawn shop, ako ni iprinda akong kulintas ug sinsing agihatag itatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, ug ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robson Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
3: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, pasin kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa MemoSmart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abtik ang panghunahuna. Ang MemoSmart Syrup, mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. 106.3

0: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga di kalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
1: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
2: Mio,
1: okay po si Tatay Mio.
2: Opo, pero tunay po itong pangalan ay Romeo.
1: Opo, Pagbilao, Quezon, opo, tama po yun.
2: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa misis ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Kaya anong laki po, kuya, ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. 106.2

0: 106.8 FM. Check this out.
1: You wanna check
0: brand new track from Bell.

0: who's the man? O gang station sa tanan. Ising it mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 3:30.
2: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
3: Kapoy kaayo sir, kanang magtrabaho ko, hago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Kaya nga, may sulay ko aning paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Ko ano, maninda ko liha, may asaal sa bukat, na, dahil palingke.
4: Ako rin na, palingke.
3: Oo, maligya ko liha.
4: Ano ang palingke, ano mo na?
3: Mais. Sikol.
4: Yung bawal mo sa kamay, sa naminaw ka rin, sa yung disibun niya sa yung bati na mawala ay mong matapin sa panawas rin sa itong doktor.
3: Katungwa pa makasulay ane, sulay mo rin ba, mawala mong kakapoy, ako bitong bata, na ako nangumah. Hindi po niyang ginom. Mo'y gamit niya ka nang ikasya sa trabaho, palong siya sa trabaho, mainom siya ane. Siya makabuha, medyo ni kakapoy ma. Mungi na niya pilit, pero may nakapalitan. Soledad Rodriguez, Madaong Dagong.
2: Busa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila, paragis bila-bila, paragis bila-bila.
5: Hala girl, grabe ka kag glowing eye, unsa man imong sikreto?
6: Ay sis, dili na sikreto, skincare na sa Skin Shop.
5: Skin Shop? Asa man adapit?
6: Naa sa Trace Arcade Building, Ground 4 FS Pajares, Gatos District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
5: Unsa man ilang baligya didto?
6: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
5: Safe ba na ilang products?
6: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Maka sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe o legit, tanang baligya.
5: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
6: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
7: Maskin shop na! Mugwa pa na ka, mu-income pa ka!
5: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy, 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyaga, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 o 2026 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC na nahimutang sa Tuburan District, Pagadian City o mamay mausap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o updates.

Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog.

0: Ug, makabatik siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ningsulay ko ni Paragis lagi. Talo sa Diyos. Niangay man ko. So, ano, maninda ko diha. Saan sa bukat? Ano, isulay mo, diba? Mawala mo ka, kapoy. Ako, bitong bata, na ako nangumah. Kanang ikan sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
3: Sana all.
2: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no!
2: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Luzal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
5: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line, Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package, usa ka bottle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tuluka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2

0: Nation.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
2: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
3: Ladies and gentlemen, here it is.
1: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
3: I'm number one for today's hits.
1: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
4: Oras a las 4.
5: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilangko.
6: BBC Daglit Daglit Balitang Balitang.
5: Bag di kabalkada may hapon, aniya na ang BBC Daglit Balita alas 4. Nahimong emosyonal ang usa ka ginanga nga si Joscora Pablio, human kini nga nahimong benepisyaryo sa gipahigayon nga house to house sa free medical check-up consultation o uban pang serbisyo, ilalom sa libreng serbisyo alang sa masa sa Barangay Bumba, Pagadian. Kaya naman nga gibot siya ginyo sa amiko nga bililhon alang kaniya ang tanang Pagadianon sa ngayang giatiman o wala gayod niya kinikalimti. Gipasabot usab niya nga ang maayong panlawas usa kadakong panalangin, hinungdan nga padayon niyang ipaabot ang matinud-anon o mapinanggaon nga pag-alagad ngadto sa katawhan. Kahibaluan nga si Nanay Joscora Pablio na himong buhing ehemplo nga bisan pa sa kalisod sa kinabuhi, nagpadayon gihapon siya nga ligon o madasigon sa matag adlaw. BBC Daklit Balita alas 4, ako si Bagting 17 Flores sa FIMA, maayong hapon.
6: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang
7: 6.0. Experience the best accommodation from a hotel. The new
8: Pensione de Eliana.
7: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
9: Mga ginikanan,
10: kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase,
9: hatagi siya
10: sa MemoSmart Syrup.
9: MemoSmart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon
10: o suporta sa utok sa bata para aktibo sa klase,
9: dali makatuon
10: o maayo ang performance sa eskwelahan.
9: Ayaw kalimot ipatumar ang MemoSmart Syrup. Mas hayag ang memorya, mas hayag ang kaugmaon.
10: MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
11: Ang sarap

0: di ana ang gamhanan o gahibulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong ug peppermint nga naila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies ug daghan pang uban. Target Line Power Scent Linibet, barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka bottle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Sana oh.
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede daw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapal sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Cellphone Plus Gold.
5: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santon Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, o isa sa gabi, o sa sulod, sa usakabuan. Kaloyan sa Ginoo. Ang akong bukol nawala. Salamat sa Santon Plus Gold. Barato kang epektibo.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
6: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
7: Rolando, ipulan po. Aga Mindoro, pula. Ay, mga 83 na ito.
8: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
7: Ay, nakakalakas, kuya boy, ng katawan. Pagtabas na ako, kuya boy, sa mga pinapil.
8: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
7: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti, at magaling na akong tumulog.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
9: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. 106.3

Woods na Gasibia. So if you're lonely, 106.3 dials of frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka og R&B, hip-hop, love song, pati na medley, tune in diri. Bata igulang estudyante, apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, Stereo Station in Bagadi and no one else. A Baganya Broadcasting Company. Paboritos mga namasahero, paboritos mga labasero. So here we go, kiningara para inyo. Kung nagbiyahin mo, Bell FM, mga bagong kanta,

0: Now tell me who's the man. Ogan station sa tanan. Isingit mga higala Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 4:30.
2: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
3: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
4: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Dagan man nam natong akong pamanhod og ka normal. Pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
2: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa. Sample Plus Gold.
5: Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tielo, akong kamot, sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
6: Mapalit sa mga butika.
2: Santon Plus Gold. 106.2

0: 106.7
1: Ma'am Jean Fuentes, adunay hyperthyroidism.
2: Namangog po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang murag perminti, kumadunlan, inigaon. Magpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong seed panyawan capsule, di karon dili na kay kong magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
1: Ang seed panyawan plus makatabang sa pag-normal sa atong thyroid glands ug mutabang pa kini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tumod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit, sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cysts, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalibayon Aron ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.

0: Give it to me, give it to me, give it to me. Wanna see you work your body. So give it to me, give it to me, give it to me. 106.7
1: L. Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang maligayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
2: Mayong adlaw, welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong bantay panglawas, Dr. Remy Litooy, ang imong kauban sa pagpaambit sa mga impormasyon o mga sekreto kung unsaon pagmintinar ang himsog nga lawas. Kanunay ka bang naigo sa ubo, sipon, hilanat o uban pang sintomas sa impeksyon? Paliguna ang resistensya sa atong lawas. Inom kada adlaw og Santon Plus Gold.
1: Santon Gold Live Testimony.
3: Ako po si Rodelin Takoya. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Namuhay ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
2: Usa sa sekreto ni Nanay, mao ang adlaw-adlaw nga pagtumar Santon Plus Gold o sa duha kabuan nga pag-inom o Santon Gold, nawala na ang balik-balik nga ubo o gahi nga plima. Unsa man gyud ang naa Santon Plus Gold nga nakatabang kini sa balatian. Ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga saponins. Ang mga saponin adunay antimicrobial properties nga manalipod sa imong lawas batok sa fungi, bacteria o virus. Sa samang higayon, gipalambo nini ang immune function pinaagi sa pagpapaspas sa production sa T cells. Dugang pa, naglihok sila ingon nga antioxidant o nagwag tang sa oxidative stress. Gawas sa saponins, ang Santon Plus Gold adunay usab kusog nga bioactive compound nga gitawag og triterpenoids nga nakit-an usab nga adunay antiviral, antibacterial og antimicrobial effects. Pakusgi ang resistensya sa lawas. Batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
1: Atong paminawon si Tatay Biggs alang sa Santon Plus Gold.
4: Anak ng tipaklong, di magiingnan ta mo nga magsanton mo? Kanang bag-o ma-OEM na, kanang Santon Plus Gold Capsule. Tanawa ko, tigol lang na pero himsog pagihapon. Sunduga ko ninyo, nagsanton ko, Santon Plus Gold Capsule. Na, nakasabot mo?
1: Santon Plus Gold, ubani sa pag-inom sa kumpleto ug bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3, Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
5: The Secret of Health.
2: Nasayod ka ba nga ang pag-inom og healthy coffee makapadasig sa atong mga happy hormones? Sumala sa pagtuon, ang pag-inom og healthy nga kape makapataas sa level sa atong brain cells sama sa dopamine ug norepinephrine nga makahatag og kalipay ug maayo nga pagbati. Busa kitang mga Pilipino, dili na matago tungod kay hilig kaayo ta sa pag-inom og kape. Nakinaiya na nato ang pagkamalipayon. Buhata ang kanunay nga pagkamalipayon. Batasan ang pag-inom Santon Plus Coffee Mix kada adlaw. Ug kung nangita ka og kape nga pagdugang sa kusog, ang Premium D3 Coffee Mix ania dinhi. Naa ni vitamin D3 ug mangosteen extra. Ug siyempre, gipatam-isab kini sa stevia. Busa, inom na og Premium D3 Coffee Mix.
6: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3, ang kusog mo paligon sa atong kabukugan ug kaunoran. Premium D3 Coffee Mix adunay mangosteen nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure ug maoy mo regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
1: The secret
2: sa modernong panahon karon, adunay daghang mga butang nga makapahanap sa atong mga mata sama sa blue light nga gikan sa mga screen og monitor, sobra nga exposure sa UV rays tungod sa gitawag nga climate change og ang hilabihan kakusog nga hayag sa artificial nga mga suga gikan sa mga bombilya. Kining tanan mahimong dili maayo nga epekto sa atong mga mata. Ilabay na kung kita dili mo tumar og Bisonix Plus Soft Gel. Ang Bisonix Plus Soft Gel adunay lutein og zeaxanthin nga nagbintin ginar sa kahimsog sa mga macula o retina nga maoy responsable sa maayong panan-aw. Ayaw pasagdi nga madaot ang atong mga mata. Bata sana mga higala ang pagtumar sa Visionix Plus Soft Gel kada adlaw.
6: Check the check kung healthy ka gikan mata hangtod tiil. Visionix Plus aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionix Plus.
5: The secret of health.
2: Akong balikon para iwas impeksyon. Inom ta adlaw-adlaw ug Santon Plus Gold. Ug para mas malipayon ug mas kumpleto ang imong adlaw, ayaw kalimti ang pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix ug Premium D3 Coffee Mix. Ug siyempre, mas maayo ang imong adlaw kung himsog ang imong pananaw. Maong ayaw kalimti ang pagtumar sa Visionix Plus Soft Gel kada adlaw.
5: The secret of health.
2: Kini na usab ang inyong bantay panglawas. Dr. Remy Litooy, ang inyong naturopathic doctor nga moingon, you can never say yes to everything, but you can say yes to health. Ang Ginoo, magpanalangin ka natong tanan.
6: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. 106.7

di ana anggamhanan ugay bulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga naisangkap sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong ug peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies ug daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga sulira.

0: Virginia.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Jubilin. Na ako'y guiter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Sample Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako guiter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Sample Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
3: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatud-an ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Sed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
4: Kinasayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ato nga tayo mga ko sir. Wapagid po nabihi. Dahil pagpag-abli, mauto siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh kay siya Ami Duyag Pakarat o Pagadian.
3: Maayo gani kay nigamit sa Sed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian! 106.2

0: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
1: Pamantugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito ko sa pambayon. Tapos ay ato, nagkuha

0: Ang nagtake ako ng earbud kaya nitawag si ating ani na mauwa tong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nagtake ako doha ka tablet tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Mao na ito. Pag-tick na ako ng doha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
1: Sa pag-ihi ni mo, ni gawas ang dako nga bato?
0: Oo.
1: Uh-huh.
0: Gawas siya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
1: Ah,
2: asin.
1: Okay.
0: Uh-huh.
1: Yeah, sa karon, o saan na igibati ni mo?
0: Okay naman ako sa karon. Mao na ganit itong nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
1: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
2: Oo.
1: Oo.
0: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
1: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
0: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
3: Unsa sa unsa mang balatian at tunay paragis bila-bila herbal capsule para ni mo. Og suwaypod ang paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 lang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran. 106.5

What's the gossip, yeah? So if you're lonely, 106.3 dials of frequency para ikaw happy every day. Kung gusto ka og R&B, hip-hop love song, pati na medley, tune in diri. Bata igulang estudyante, apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, the service station in Baguio, and no one else. A Baguio Broadcasting Company. Paboritos mga namasayro, paboritos mga labasero. So here we go, kiningara para inyo. Kung nagbiyahin mo, Bell FM, mga bagong kanta, ipatu.

0: ati kuya upa pa 106.3 is the place to be.
1: Oh, yeah.
0: Kung ikaw magproblema, belepeng paminawa. Kung problema sa kwarta ay delikado na. Di kan pas daruhan, diretso stubaan. Di kan pas espilahan, tapok sa higalaan. Di kan pun sa trabaho, largo dayon sa resto. Bisag asapan.

0: Congratulations sa mga bagong certified public accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountants. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya atong 2018. Nakaproduce na ang PCC og unom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niadtong 2022. Pagadian Capital College diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag: Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di ba kabisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
1: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Nakasinati ka ba? O galit na pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o galit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na! Ang solusyon, Verticure Capsule. Adunay piniling herbal na sangkap o importante mga bitamina na makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika!
3: Experience the best accommodation from a hotel. The new
4: Pensione de Eliana.
3: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
5: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga naisang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong og peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies og daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, haskang humuta.
6: Sa matagpalit ninyo sa
5: Target Line
6: product package, usa ka battle sa
5: Target Line
6: food supplements, kauban sa tulog ka battle sa
5: Target Line
6: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I am number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alasais Media.
4: Nagkadaghana ang ihap sa atuma kaigsuunan nga naputlan og tiil tungod sa diabetes. Daghan sa mga Pilipino ang biktima sa sakit nga high blood. Lakip ni ini ang sakit usab sa stroke ug ubay-ubay ka mga pamilya ang nawad-an og mahal sa kinabuhi mahitungod sa heart attack. Kini ang panahon aron kita mas mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama og tinuod nga makatabang ang solusyon sa maong inyong balatian. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Dili na ka mag-agwanta pa.
5: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
6: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
5: Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee.
7: Here I am again, ang inyong kaparagis on air. Kabalo ba mo nga ang high blood pressure o sa katraidor nga sakit? Tumud kini sa atong ginakaon matag adlaw. Atong paminawon ang testimonya ni Mr. Dante Manlupig.
8: Ako si Mr. Dante Manlupig, maestro ko na sa Central to sa Makati City. Actually, dugay-dugay na ako nagtumaran kaya ako hypertensive person man ko, high blood ko. Sa diyang nakainom ko na aning bila-bila for how many months na, ang dugo na ko bisag na ako maintenance, na yung panahon nga po nga mutase ang level. Pero sa diyang nagmintin ko aning Paragis bila-bila herbal capsule, sa pagkakaroon, wala na yung pulpitisyon, bagsak na akong blood pressure na nagmintin siya. Digig ko na wala ko mabati nagkaluya.
9: Sa haplas yan, sa...
8: Dere ko sa liniment oil, ang giganahan ko sa Paragis Bilabila Liniment Oil kay pati ganyan itong mga kwan ako katul-katul na

0: kuan. Barato siya pero very effective para sa ako. Kay ako guys ang nabati, gika sa buntag pa yung unog hapon, labi na sa kanang coffee, ligig ka mabati yung kaluya. Mugan ako na naranasan gina ako na wala na yung nga unsa nga kuan. God's gift siguro na yung klase ang manufacturer ani nga. Gigiyahan po na sa Ginoo. Okay kayo ganyan nga mauan ng mga herbal.
1: Mogado ang kaayuhan gikan sa kinayahan nga naghatag ganato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-Bila, di na ka mag-agwanta pa.
2: Manalat, my love. Mangutana ko nimo, mahal ko nimo o dili?
3: Dili.
2: Puslan lang way nagmahal, may pamatay.
4: RMN Production Center. Budalit ka rin yun yung nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinika.
2: Nganong mauman kini ang akong kapalaran? O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae na natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko din aron matibway ni kanan.
5: Pwede ko. No. Banda.
2: Bati asa ni mong naong huilag. May oy, masakang sa tadimo.
5: Isamot ka bati mong naong gamihilag ka ba jigaw?
2: Gikan ka ron. Dili na kong lalat. Patay na si Palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
5: Dugo! Dugo, dugo!
2: Silan ko!
6: Di mo na kucheko. Pero, pakasliyon ako. Gato na agwit ka.
2: I'm sorry, Palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Si na lang!
6: Unsa?
2: Doon na na'y laing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way laing kundili si Takla.
7: Tinuod ba ang imong gisulti, Jeko?
2: O Takla, mauna'y tinuod. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan na nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
7: Jacob.

0: bod o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangis Garing. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Uji Kumpok Rakasa. Bod o bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, diha na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
4: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik upalit sa ito ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Tanarawang ko andong, kanina yun akong jabiti. Hmm. Ya, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsul.
4: Ikapila man mo sa imnon.
5: Sige, katulo sa isa kaadlaw.
4: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa tuwang pagagis?
5: Dili ko kalakaw oy. Hmm? Tanaw ra ko nang kuan sa kon sa kuan oh, jabiti. Kani oh, oh. Pero nagbintin lang ko agi ko mobiya hantod mo sobra tuig na. Hantod karon. Eh parang way problema.
4: Haplas nagagamit ka haplas sa nay?
5: Haplas niya. Haplas sa paragis gamit ko. Susima Dagsaan.
4: Tagaasa.
5: Takan upper lima to.
4: Unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan na yun, nga naminaw kagun.
5: Kapito na ako sila nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Paragis. Kaya ako na ulian yun ko.
3: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug balit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila. Aron kitang tanan, healthy, anytime, all the time. Kini, ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.

Hello, mga higala, kumusta? Mayong adlaw na sa kanyang tanan niya. O niya na sa inyong higalas kangina, Ray Arellano. Magsugo din ta, di ta maglangan ang atong shoutout time. Okay, shoutout yan ni Divine Gonzalez sa Carmen Davao del Norte. Si Miji, Miji Berdeo sa Inayawan, Cebu City. Si Rosan Ibi Moratas, o si Alfredo. Kung Ray Alfred Lino niya Mary G. Ligas Pihira ay kong samukas kastilan ginis ay kong kung sabling ay kong Ilara Milintis. Si Rani Bad Boy Mundomo unia si B. Gikan to ni B. Sai ato writer record Oji Kumpok Rakasa unia di alayang shoutout ni Baby Lacusta Junior Lacusta Myra Mimpisa Gilbert Alidon Serna niya pamilya Iskarda gikan ni Pedro Pungase. Okay, ugi uman niya ni Jinx Court Gantuangco Aluginsan Cebu gikan ni Ricky Bangis Garing. Okay, mga ikala, parayang ta atong minum duman nga sinang biabot ang sakay sa helikopter kalitasab nga misakit ang uo ni Nanay Maria Picat. Astilan nagpahaton na yun siya sa ila ni Jigo o naayo rin kini. Una gipangutanan ni Jigo kung kinsa katong tawhana ang sakay sa helikopter. Pero nagpabungol-bungol din kini o wa mo tubay. Silalat usab na ibog kayo sa sakay sa helikopter. Una sa laing bahin dito sa gihayaan sa inahan ni Takla, kalit lang na miabot si Gian nga miiskapo kay miduyog sa kasubaan ng siyang ati Takla. Pero miabot usab ang salbahe sa palahubog niya nga man. Mga ikala, ingunin ni Tabo, di tamaglangan, di aray na lang sumpanin katong sugilanon.

0: Mas may siguro nga mataw ka lang din si Montiras, girlie. Eh, murag layo pa nga tong biyahe. Layo pa yung biyahe ng barko nga tong isakyan. Dugay pa kita mabot.
1: Bogart.
0: Nga no?
1: Igita pa ka na kong balik si Don Arturo.
0: Ha? Nga naman?
1: Kimingaw mangko sa dako niyang ilong.
0: Bangag sa ilong.

0: Unsa di ay?
1: Oh, by jigaw! Bisag tiguan na, pero guwapo kayong tawana. Tisoy, unya dato kayo. Dako lang kayong ilong.
0: Mauba?
1: Siya di ay ang uniko iho. Ang dato kayo og nag-inusarang anak sa tag-iya sa karaang mansyon nga dugay nang namatay.
0: Kisay pa nga niya ba'y nunoy?
1: Siya si Don Arturo.
0: Don Arturo?
1: Oh, siya si Don Arturo.
0: Nanay Maripikat!
2: Unsay sunod nga mahitabo?
3: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubosad ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
4: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban. O kalimpyo sa ihang lawas kay karon sukad nga nag-apply mananag yoy ka kalainan nga nausab na gyud dos padto siya karon may nakayo
5: taas din sugar sa mga sawa sa
4: 11.7
5: karon
4: nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud na no, result
5: aning baba
4: baba na gikan mong kudiha
5: unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw.
4: Ang akong ikasulti sa kadto nagamit og bila-bila kapsul, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
5: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
4: Evangeline Cañete.
5: Simong
4: bana Amado Cañete.
3: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis bila-bila herbal capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Karong panahuna, kinahanglan gayud natong magkugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bila-bila Herbal Oil ug iyang gihampla sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
6: Usay mo kasi natagil.
7: Patinood lang yun, ako biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko. Bahay ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, yun na. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalaw.

0: kawasan, akong tiil, kay tungod lagi ning ula to masugatan, biyay mati ito tagom, pag uli na ko sa balay, mao na akong ginagamit yun, nga haplas, nga bila-bila, kaloy sa Diyos, mawala gid akong paminod sa akong kalawasan.
1: Si Dudong Joseph, nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
0: Sa bila-bila haplas yun, kay mao na makahatag katong mag-uuma, nga maabtan og ulan, init, pag uli nyo haplas yun sa bila-bila, barato ra. Haplos bila-bila, tinood yun, ako na sinatin ako karon sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag yun yung kaayuhan sa akong panglawas. Bila-bila yun, nga haplos yun, bila-bila. Una ako sa Hinguna, purok sumikap dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga, Dudong.
1: Usa ka kasinatian sa ato mga driver nga sweet lover o paragis bila-bila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Puno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumar niya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
2: Ako dahil si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Na ako'y pulip dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning paragis kay ako nadunggan sa radyo, then kuan kanang naang nakapalit mig 20 pieces. Pero to akong giinom, then okay na akong pamati, wala na akong mag-bleeding. At sa diyan, nag-spotting manggog ko. Sige, kuhan ka ng mawala, di mo palit na po doon, ginagmay ra ba, di mo nakulbaan ako. So, nitry ko. Karon, pag-uban na akong inom sa 20 kabuok, nawala naman ang akong spotting.
3: So, nakita rin mo nga, proven and tested yun ang kaibigtibos.
2: Yes, oh yes, maayo yun ang Paragis Bila-Bila Capsule.
1: Proven and tested gayon ang pag-maintain sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule kay si Tata Turno, iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil aron lami ang inyong pagkatulog matagabi-i. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
5: What happened? Why happened?
6: Sinanay marapikat. Hilak kong bidagan palayo. Ngano man ka?
5: Ala ka diha. What's the matter man ka ha?
6: Apason ko sa nanay marapikat.
5: Ay, mauban ko ba'y jigaw?
6: Oh, follow me!
5: I will follow you!
6: Nay marapikat? Nano ka?
5: Oy! Naunsama ka ng marapikat? Kalit mo lang kang ngaab na?
7: Pasagdi ko ninyo.
6: May problema ka, nay? Ibalik ang imong gibating imong panglipong, nay, ug huot ang imong dughan.
7: Pasagdi lang lagi ko ninyo. I need time and space, so leave me alone.
5: Ah, dapaman murang magbag og nagdagas nanay ni mo bay.
6: Nidagan sa suci ang kwartos, nanay.
5: Ah, gibundak pagbultahan sa pagsira bay jigaw.
6: Ha, dos lamig pa. Ano matus, nanay? Wa ko kasabot niya ron.
5: Timing yun sa paglitok na toog Don Arturo. Nga absyas paghilak og midagan palayo, may jigaw.
6: Kung sa makaiyang problema, atuon ako, baby. Atuon ako, baby.
5: Ha? Ayaw na ba yun? Tumani si nanay Maria pikat ni mo ba jigaw? Nakinahanglan siya og time and space. Maong, di lang natuuna sa samukon.
6: Ana di ay?
5: Ulagi? Naharap man siya, leave me alone. I need time and space.
6: Kinsa magiging kahasol sa nahunan nanay Maria pikat, oy?
5: Huh?
6: Kinsa magkaha?
5: Oy, si Tukoy kanang nasbintana ba jigaw?
6: Oy, pinigam sa Tukoy ni Eli.
8: Tara na yun.
6: Wa, may pangutaan na rin Tukoy.
5: Ah, tira lang diyan imo Tukoy.
8: Diri sa Pilipinas, kung mangawat kag bugas sa dinas o gatas, dakpo na yun ka. Piso. Pero binili yung kwarta sa flood control, kawaton, tagon kag honorable.
5: Pangag sa ilong.
6: Only in the Philippines.
5: Ah, tira patungkoy.
8: Diri sa Pilipinas, kung mukuha kag valid ID, pagitaan kag valid ID.
5: Only in the Philippines.

0: Ja tällä Sabino. Aikulaan aina kohdut ennen kuin sekä butiljan ja importin vain. Ankulaba. Kulaba. Kula on tuba. Klaruna lähen. Ingon oksanun balik sa kung una huna ang tanan. Sa dihang batan un pako. Ang iyang katawa. Ang iyang kandiis. Ang iyang pahiyom. Ang tudkaron. Dili kumalimtan. Og dili jud ako malimtan kani adto. Ang isina. Di naginukdanay mi sa baybayong. Put your head on.
1: Dakpan ka, ha? Natumba ka. Diyap, anti ka.
0: Oh, nanumbalik ang tanan kong kagahapon.

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Fracasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Magkape ka man lang, siguraduha nga makahatag usab kini og kaayo sa imong panglawas. At dunay mga kape nga dili luwas tungod sa mga sangkap na ini. Apan lahi sa uban ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ang sangkap gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity o sa mga tambok, makatambal usab kini sa diarrhea ug makahatag sa muscle strength. Kini anaa sa atong Herbal Coffee. Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz nga taga Mati, Davao.
4: Roland De La Cruz sa Porok Isla, Barangay Central, Porok President.
5: Lanong ganahan man kay ka sa kape?
4: Tungod sa Bilabila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Ganahan jud ko mayo jud siya.
5: Murag makondisyon imong lawas.
4: Oo, kondisyon akong lawas. Nya basta laskig niya kondisyon, makalihok kag may sa trabaho.
5: Kung di kakainom, murag magluya na ka?
4: Murag luya-luya. Lahi ra gyud sa Bilabila Coffee.
5: Makainom.
4: Makainom. Laskig gyud.
5: So sa to apa ganiha pa ka naghulat diri para lang makapalit.
4: Oh gyud. Oh gyud, boss, mahulat-hulat jud ko. Tungod kay nindot gyud ang Bilabila Coffee.
3: Kasi nati ang kini sa mga nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kung magkape ka man lang, mas maayo mga kaparagis nga imong sabayan kini sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Pwede kang magtumar 3 times a day para healthy every day. Ang ato mga produkto, mapalit kini sa inyong mga suking butika. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. 106.2
6: Oras, alas 7.
7: Ating kilalani ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
8: R-I-S-E,
7: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
8: Nationwide.
7: Nationwide. Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw, gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
9: Layunin
7: ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan. Nationwide. Sabayan na papakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!
9: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating namang Facebook account, Arise Brand. Sanda ko man po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, tayo magkwento na namang muli.

Tawag po mga kaibigan sa ating panamang numero 0969 226-9623 yung ating mo namang numero na pwedeng-pwede po ninyo tawagan ngayon na sa ating mo namang palatuntunan, mga kaibigan, na itawag nyo na. Muli, 0969-226-9623 yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan. Kung meron po kayong mga nais na maibahaging kwento,

Dito mo naman sa ating programa, mga kaibigan. Again, 0969-226-9623, mga kaibigan. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po naman palatutunan.

0: Huwag po kayo, mga kaibigan, 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po rin yung tawagan, mga kaibigan, dito po sa ating paladuntunan. Itawag nyo na yan. 0969-226-9623. Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, sir.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si John Mark po.
0: John Mark. Taga saan si John Mark?
1: Taga Sikihor po, sir.
0: Sikihor. Okay, John Mark. Okay, ilang taon na si John Mark?
1: Yes, sir.
0: Ilang taon na po?
1: 35.
0: Umiinom na ng rice coffee?
1: Gusto po nang malaman kung ano yung resulta ng rice coffee po.
0: Ano po yung ano? Ano pong tanong po ninyo?
1: Kasi yung mama ko kasi gusto ko sanang painumin ng rice coffee po sana.
0: Okay, ano po yung iniindang karamdaman ni nanay?
1: Yes, sir.
0: Ano po yung iniindang karamdaman ni nanay?
1: Sumasakit yung tuhod niya, sir.
0: Yes po, pwede na po siyang painumin ng ating rice coffee. Araw-arawin po yung pag-iinom po ng ating rice coffee, gaya po ng mga naririnig po natin sa ating programa. Basta po araw-araw yung pag-iinom po ng ating rice coffee, makukuha po natin yung kagalingan na hinahanap po natin sa ating po namang rice coffee.
1: Okay, sir.
0: Okay po. Diyan po sa Sikihor, available po yung ating mga produkto dyan sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong lugar. Nasa kulay gintong dilaw na karton po yung ating rice coffee. Yun po yung hanapin po natin. Nasa kulay gintong dilaw na karton yung ating rice coffee mix herbal coffee 14 in 1+1. At ang spelling po nito ay R-I-S-E. Dapat po tama yung paghahanap po ninyo ng ating rice coffee para hindi po kayo magkamali at hindi po masayang yung pera po ninyo.
1: Okay, okay, sir. Thank you, sir.
0: Okay. Pwede po. Chat, okay. Sige po, go ahead.
1: Ano to lang po ako kay Ruth, sir. Yun lang po, sir. Thank you, sir.
0: Okay po, maraming salamat. Bye-bye po, maraming salamat.

Dali-dali tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan. Kwentuhan kalusugan pa rin. At din syempre ng ating mga rice coffee mix, herbal coffee 14-in-1 plus 1. Tawag na po ninyo ang inyong po namang mga kwento dito po naman sa ating programa. 0969-226-9623 ang ating po namang numero mga kaibigan.

Tawag lang po sa ating mga numero 0969-226-9623. Yung ating po naman numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po naman pala dundunan, mga kaibigan.

Tawag na po sa ating manumang numero 0969-226-9623 ang numero na pwede po ninyong tawagan sa ating po naman pala dudunan. Tawag nyo na po ang inyo po naman mga kwento dito po naman sa amin. Ating po naman pag-usapan ito mga kaibigan.

0: Ito na, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang araw po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Ano lang po yung number. Nakuha lang po yung number.
0: Apo, sino po sila? Ano pong pangalan po ninyo?
1: Julian po.
0: Julian. Taga saan si Julian?
1: Santa Elena po.
0: Santa Elena.
1: Camarines Norte.
0: Santa Elena, Camarines Norte. Ah, okay. Cam Norte, okay. Ilang taon na si Julian?
1: 16 po.
0: 16? Okay. Umiinom na ng rice coffee si Julian or si nanay o kung sino man sa inyo?
1: Di po.
0: Sino ang umiinom ng rice coffee sa inyo?
1: Tiya ko po.
0: Si tita po ninyo, okay po. Anong pangalan ni tita?
1: Ano po? Easy po.
0: Pwede ko bang makausap si tita?
1: Ay, andun po sa bahay nila. Wala po dito eh.
0: Ah, wala dyan sa inyo. Opo. Pero si tita yung nag-text sa atin.
1: Opo.
0: Okay. Ano ba yung ano? May problema ba sa kalusugan si tita?
1: Wala man po.
0: Wala man. Pero gusto niyang uminom ng rice coffee?
1: Opo.
0: Okay. Dyan sa ano? Dyan sa lugar po ba ninyo? Si tita mo po ba ay nakainom na ng rice coffee? Nakita mo dyan sa Santa Elena?
1: Opo.
0: Nakita mo nang umiinom ng ating rice coffee?
1: Opo.
0: Okay. Kumusta naman yung pag-iinom niya ng ating rice coffee?
1: Ayos man po.
0: Okay naman. Okay. Pero yung nanay mo hindi nainom?
1: Hindi po.
0: Hindi. Okay po. So, dapat po makapagsimula na rin po kayo ng pag-iinom ng ating rice coffee kasi para po ito sa lahat.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Opo.
0: Okay po. Maraming salamat.
1: Thank you po.
0: Thank you very much.

0: Tawag po mga kaibigan sa atin po naman yung numero 0969-226-9623. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po, magandang... Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Nanay Rose, ito po.
0: Nanay Rose, okay. Nanay Rose, taga saan po kayo?
1: Dito, taga Pirol. Eh, di ba nagtawag ako nung ano, sa'yo ng sabon na mag-order ako ng 20 pieces ng sabon na...
0: Oo po. Saan nga po kayo, Nanay Rose? Saan nga po kayo?
1: Po.
0: Taga saan nga po kayo?
1: Dito sa Pirol po. Pirol Romblon.
0: Pirol Romblon, opo. Nanay Rose, ano, kumusta? Meron na po ba? Wala pa?
1: Ano po?
0: Nakabili na po ba kayo ng sabon?
1: Nakabili na ako noong... Kailan pa ba yun? Tagal na yun eh.
0: Opo.
1: Nung sa Bicol pa na ang sabon, nakabili ako ng dalawang
0: piyanso. O, ngayon po nanay, dyan po kayo sa Pirol Romblon.
1: Opo.
0: Ang pangalan po ng... Ha?
1: Saudi Mibungulbile.
0: Ano po?
1: Saudi Mibungulbile. Sa Gonsalvo Store at sa Pisipwe.
0: Meron na po dyan?
1: Wala. Yung recipe lang na bibili ko. Kahapon nga po, bibili ako ng 5 bucks na fresh coffee. Tapos wala namang sabon. Eh, dahil, di ba nagtawag ako sa iyo na walang sabon dito sa Udyungan?
0: Opo, Udyungan, Romblon.
1: Opo.
0: Ah, okay po. Sige po nanay, at hayaan po ninyo. At amin po namang, ano, amin po namang, tawag dito, sasabihin po naman sa ating mga deliveries muli. Actually, nasabihan na po natin, nanay, ginagawa na po ng paraan. Hayaan po ninyo at... tawag dito ay sila po ay i-follow po natin para madalhan po kayo nanay dyan sa inyo sa lugar po ninyo.
1: Oh.
0: Okay po.
1: Magalit sa akin po, kulitin kita lagi.
0: Yes, nanay. No problem. No problem po. Kulit-kulitin niyo po ako. Wala pong problema, nanay.
1: Nagpalood nga ako ngayon ng 100 para matawag din kita.
0: Yes. So, ngayon po nanay, wala pa rin until now.
1: Hindi naman ako marunong magtawag. Ngayon, apo po ang may cellphone.
0: Opo.
1: Yun ang pinalood ng 100.
0: Yes. No problem po nanay. Basta po, yun po yung kukulitin ko din po yung ano, yung ating mga deliveries. Nang sa gayon ay madalhan na po dyan sa inyo. Malagyan na po ng ating... sabon. Ano po? Yung sabon po yung kailangan po ninyo, nanay, di ba?
1: Opo.
0: Tama.
1: Kung sa rescue, mayroon naman ako rito.
0: Opo, opo. Sige po, nanay. Hayaan po ninyo. At gagawan po natin ang paraan na malagyan po dyan sa inyo ng ating po namang produkto, yung ating po namang sabon.
1: Kuya Boy,
0: po.
1: Pag magpadala ka ng sabon, basta 20 pieces ang sabitin, ilagyan mo lang ng pangalan na Rose Lindon.
0: Sige po, hayaan po ninyo nanay at sasabihin po natin sa ating po naman deliveries. Okay po?
1: Tapos, ano, pag maka-deliver na kayo, sabihin na mag-deliver tayo, sabihin niyo na nandiyan na yung naneros, nandiyan na yung sabon mo.
0: Okay po.
1: Ano at pinikikits yung ano mo eh.
0: Sige po nanay. Sige po nanay.
1: Malapit na sa 2 taon ako nag-iinom ng rest coffee.
0: Maraming salamat po Nanay Rose. At sana po ay yung ano po ah, yung ating po namang pag-iinom po ng ating rice coffee tuloy-tuloy at sana yung opo yung sabon ay madala po dyan sa inyo.
1: Ay siguro nga yung bat ng rice coffee ko kung na inipon ko lang siguro mga 2 sako na.
0: Galing. Sige po nanay. Hayaan po ninyo at babalitaan ko po kayo nanay.
1: Ito. Na mag-inom ng rice coffee.
0: Opo.
1: Minsan nga, bili dito sa akin ng rice coffee. Ang sabihan ko na mag-inom ng rice coffee.
0: Mm-mm. Lahat po ng mga na kakakwentuhan po ninyo, sinasabi ninyo yung ating rice coffee?
1: Opo.
0: Very good po, Nanay. Nanay, nakakailang sa shape po kayo sa buong maghapon?
1: Ano, pag magkamili ako ng 5 bucks, ang isang box na yan ay tinutuloy-tuloy ko yung 3 bigis sa isang araw.
0: Mm-hmm.
1: Pero pag na, 2 bigis na lang sa isang araw.
0: I see. Opo. Nanay, ilang taon na nga po kayo?
1: 86 na po.
0: 86 na. 86 na si Nanay at umiinom ng ating rice coffee at malaki ang naitutulong na kay Nanay ng pag-iinom ng ating rice coffee. Di po ba, Nanay?
1: Opo.
0: Very good. Okay. Nanay, ano po yung mga natanggal sa inyo po namang pakiramdam sa katawan nang magsimula po kayong uminom ng ating rice coffee?
1: At yun, no, nung hindi pa ako nakainom, ang yung tumutusok-tusok dito sa binti ko at sa kapaan. Tapos pinipulikat ako gabi-gabi.
0: Uh-uh.
1: Tapos yung paglakad ko, mabigat yung paa ko.
0: Uh-uh.
1: Eh, nung nag-inom na ako ng rice coffee, gumaan ang yung paglakad do, gumaan na ang pat ko. Pagbawas.
0: Oo.
1: Na minsan nga, isang linggo, isang bigis lang eh.
0: Oo.
1: Kaya ngayon eh, na ano, mabuti-buti na ngayon.
0: Mabuti-buti na ngayon. Opo.
1: Ang pagtulog ko, hindi ako inaantok mag-inom ng rest cooking.
0: Oo. Ano pong ginagawa ninyo?
1: Minsan nga, kung hindi ako makatulog, minsan nga, hindi mo masama, Kuya Boy. Iniinom ako ng isang buting Red Horse bago kumulog.
0: Red Horse?
1: Oo.
0: Ang galing yun, Nanay. Ang galing yun, Nanay. Ang galing yun. 86 years old kayo, Nanay. 86 years old kayo, ha? Ang galing niyo po. Wala po ba kayo, Nanay, high blood? Wala kayong high blood? Wala kayong diabetes? Mga ganun?
1: Hindi, ano, uminom ako ng pang high blood eh. Kaya umaga lang naman.
0: Isang beses lang?
1: Pero, naman ako, magpabiti naman ako, palaging
0: normal naman ang,
1: ano ko, ay, kaso lang, ay, yun lang ang ginaano ko, na hindi ako makatulog.
0: Bakit
1: sabi ko, inaantok kung mag-inom ng rice coffee, dapat
0: maantok na ako. Oo nga. Ang galing niyo, Nanay.
1: Ay, pag ano,
0: iinom
1: ako ng ano, iinom ako ng Red Horse. Pagkatapos ko nang inom ng isang buti.
0: Tulog ka na?
1: Tulog na.
0: Ang galing niyo. Anyway, Nanay, maraming salamat po. Basta po yung sabon yung hinahanap po ninyo, ano?
1: Opo.
0: Ah, sige po. Nanay, maraming salamat po. At itatawag ko po ulit sa atin po naman mga deliveries nang sa gayon ay malagyan po dyan sa inyo.
1: Sana okay. Mapag-deliver mo na sa ngayong
0: opo, sana po. Opo. Hayaan po ninyo, Nanay. Opo.
1: Doon na bayad.
0: Opo. Basta po, Nanay, kapag meron na, balitaan niyo po ako muli.
1: Sige.
0: Okay po. Thank you very much, Nanay. Mag-iingat po kayo. God bless po. Maraming salamat. Bye-bye.
1: Opo. Sige. Bye-bye.
0: Thank you very much, Nanay. Bye-bye. Ayan po si Nanay Rose. 86 years old, mga kaibigan. Pag hindi daw siya nakakatulog, Red Horse. Galing. Anyway, mga kaibigan, wala na naman tayong oras po naman. Pero hanap ni Nanay yung ating sabon. Matagal na siyang umiinom ng ating rice coffee, pero hanap niya yung ating sabon. Anyway, mga kaibigan, paalam na po muna ang inyong lingkod hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating baladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa Pangalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala. Si Kuya Boy po naman ang inyong likod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
3: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na napupuyat sa hindi ako napapagod sa biyahe. Rice coffee any time of the day for a healthy family.
4: 106.3 Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, og peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, og daghan pag-uban. Target Line Power Scent Limit. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.3

0: Station.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
2: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
3: Ladies and gentlemen, here it is.
1: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
3: On number one for today's hits.
1: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
4: Oras. A las 7 y media.
5: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
6: Pot namig mati kani o, pa-check up ko dito. Tas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko'y giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala, kana na lang jud sa kapi na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pag katong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan naman na sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik, dahil na jud ang imuhang UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa kuti, lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumo ganin ano nga, magsige ko ka-admit, pero pag sukab karon nga, nagparagis na ko, kita ng kapi nga bila-bila, okay na jud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang jud siya. Ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal, gikan sa anong na produkto. Simpli ako din ang giampo no nga, Lord, tagailan jud ko o ka ng maayong nga tambal kay kapoy ba sige inom o mga kapsul nga dagpo no? Kapoy na ba? Maayman to kay pagkapi nimo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko to, inom na po ko. 3 times ini, kapi jud ko nga. Paradis nila nila. Please sa hiram pausos. Kuan ako, 5-7.
5: Busa sa unsamang banatian. Adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
8: Paragis Bilabila.
7: Paragis Bilabila.

0: Tapos,
1: talawa po ng taklop, basin makaswerte mo.
2: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems, ni sanding sa Set Kogon Herbal Capsule o Set Panyawan Plus. Siya naulian.
3: Kailangan yun ayaw akong kilid na nakahilid yung kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng kogon o panyawan, nipalit dahil ko, one week, kaloy sa Diyos, nawala. Wala na ko nakapatik up, eh, wala naman ko yung batin. Nakahantog karo, nagminitin ako. Antog karo, naayon ako, hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan, amon isay sinta na kapin, sabay na bista.
4: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
5: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, niya maglay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trabahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
4: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Send me Glite, a beer that's refreshing. The taste of life, the feel of life. Light. Anytime, anywhere.
7: Drink light, live light, sending light.
8: Drink responsibly. Chill with Sendmig Light. Anytime, anywhere. Drink light, live light with Sendmig Light. Drink responsibly.
2: Send Health Report. Health Report.
9: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. Sugar nga, nakainom lang ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa, sugar ko, 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
10: Sitinta isa-is na ang PGC o Pagadian Junior College Incorporated. Nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PGCI na himutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PGC maong bugtong pribadong tulunghaan sa Entero Region 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubos sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa Entero Pagadian nga naapil og naguna sa Strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kini Wella system og Hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilaha nga 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer or football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholar sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andre Leslie Barnes, Gerald Obedincio, og si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities, og gymnastic winners. Be one of them. Be like of them. Avail now sa ESC scholarship sa grade 7, first camp, first serve basis, Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
11: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nakinahanglan ang mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex-abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilahang buhatan nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. Pwede ba kaha contact sa phone number nga 0927 362 1908 Data or 0962-211-6023 o bisitaha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadiana.

0: 106.7
1: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis Bila-Bila Herbal Capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
2: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, unsa lang diyan, naghakik og bati. Taas akong uric, taas pod akong kriya, og ako ang takuig gipang bati, tanan, naghanjod akong ulo, magsiko kalipong. Pero kani akong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka. Sisiyag yun, isiwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, og nanambok na gani po, karon naghain natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na akong inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul, kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko, kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Armayo ang inyong mga balatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug paragis Bila-Bila Herbal

0: oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Ania na ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa papaminog o kapoy sa lawas. Nerflex Capsule, atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Hala girl, grabe ka kag-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
3: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
2: Skin Shop? Asa man adapit?
3: Naa sa Trace Arcade Building, Ground 4 FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
2: Unsa man ilang baligya didto?
3: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
2: Safe ba na ilang products?
3: Oo'y FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ug legit tanang baligya.
2: Nindot lagi, murag kinahanglan na ko na.
3: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
4: Mag-skin shop na, muhuwa para ka, mu-income pa ka.
2: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo-enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo-enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag, Juris Doctor, Criminology, Accountancy, BEd, BSBA Major in Financial Management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027. Magsugod karong Abril 20 to 2026 ug ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC nanahimutang sa Tuburan District, Pagadian City ug mamay mo usab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon ug updates.
4: PCC, taking the lead in providing quality education.
5: 106.3

0: Sa panahon karon, naanda na. Pirmigit nagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imo mga pananaw? Sulagi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabag-o ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras, alas 8 y media.
4: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa ugmani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
5: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ikag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nga tung wala pa ka gamit sa atong kape?
6: Katuhinan sa wa pa to magamit kape kay unya nalagi magsakit sa kong lawas. Nya sa diha nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano man kay mo? Niya makasaka ko, makalagsag. Ang bukid duro, gani ay.
5: Abutid sa kulian?
6: O kato ganing, ama nga mo rin na.
5: Abutid sa...
6: Ganing.
5: Sundan?
6: Niya, o sa uwa pa ko nagamit, o magsaka ganing ko, maglisod
5: ko. Saka ka sa bukid, ikigod ka saka?
6: Sa tiyan nga nagmintin ko, ano, ay, pati na yahay.
5: Pwede na, makakatkat tayo ko sa bukid.
6: Makakatkat ko, ah. Uy, magrapag yun ko atang mga gulay yun. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po, eh, kanang, tiguwang naman kay ka. Ay, ko salamat.
5: Sige pa kanan yung mulay?
6: Sion.
5: Lido.
6: Alberto.
5: Tuloy mo idad.
6: Ay, kung ano ka, no, binta na ka.
4: Usa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
8: Paragis Bila Bila.
7: Paragis Bila Bila.
9: Hala girl, grabe ka ka glowing eye, unsa man imong sikreto?
10: Ay sis, dili na sikreto, skincare na sa Skin Shop.
9: Skin Shop? Asa man adapit?
10: Naa sa Trace Arcade Building, Ground 4 FS Paris, Gatos District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
9: Unsa man ilang baligya didto?
10: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products naa sila tanan.
9: Safe ba na ilang products?
10: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Maka sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe o legit, tanang baligya.
9: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
10: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
11: Mag-skin shop na! Mugwa para ka, mu-income pa ka!

0: 106.3 Uy na, may kaniyan na ka. Ali, mga ano ta?
1: Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Hey, nay, uy, kung sa akong mugod nga kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangyoon lang sa nato, nakbi, wa pa man kita'y kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gihangyo naman ako, dili gid pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon ka ni nato ba? Ay, pagdali gihag ka onak aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy, na problemahan na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dayta nay?
1: Dili ta man laag, uy, adto tag FA pawn shop, ako ni iprinda akong kulintas ug singsing nga gihatag itatay nimo. Ako lang yung lukaton puhon, inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Colmones Street, ug ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxanne Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami na natunaw na bukol, marami na gumaling na cancer, marami na lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cysts, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose.

Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na ang Target Line Superfood Spirulina 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalibayon Aron ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.

0: difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
4: The Secret of Health.
5: Santo Blasco.
6: Ako si Don, saka maestra,
7: magka-ulcer ko.
6: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan sa duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
5: Santo Blasco.
8: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: The Secret of Health.
3: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mauni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
4: The Secret of Health.
9: Vision X Plus user, atong paminawon.
10: Ako si Martin usaka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na koy problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: The Secret of Health.
3: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
4: The Secret of Health.
9: Xanthone Plus Coffee Mix User.
11: Kani ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawan, Xanthone Plus Coffee Mix rajud ko niya. Ug dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni taga-Panabo, office worker.
9: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: The Secret of Health.
3: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inumog kape. Mas okay nga piliin nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavon nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
4: The Secret of Health.
3: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
4: The Secret of Health.
3: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
4: The Secret of Health. 106.3

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: What's up, lot of Philippines? Oras nang muli para i-activate ang inyong winning vibes dahil narito na po ang programang tinaguri ang maker of Lotto Millionaires. Siyempre, walang iba yan kundi ang PCSO Lotto Lidro. Ready na po ba ang lucky tickets ninyo? At ang mas magandang tanong, handa na po ba kayong maging milyonaryo? It's a big time Tuesday night, May 26, 2026. At dahil araw po na Martes, 6 na bigating games po ang bibida sa pagpapapremyo kaya sana po ay kumpleto po ang mga tickets ninyo. And to double the fun tonight, makakasama ko po sa pamimigay ng lahat ng iyan ay aking partner na si Eve. Good evening, Eve.
1: Good evening din sa'yo, Tan. At isang maswerteng gabi po sa masisipag at full of energy na mga kasama natin dito sa PCSO Draw 4. Shoutout din sa lahat ng kanina pa nakaabang sa IBC 13, DATV at sa ating live streaming channels. Hashtag big time game night ngayong gabi dahil bukod po sa back-to-back-to-back na exciting digit prizes, tatlong multi-million jackpot prizes ang pwedeng mapanalunan. Kaya good luck po sa lahat ng may tickets.
0: Yes, at dahil the more the merrier dito, nag-imbita po tayo ng ilang lotto players who will witness our live lotto draw. Welcome po sa PCSO! Present din siyempre ang representatives ng PCSO and the Commission on Audit. Isang masayang gabi po sa inyo!
1: And of course, to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good evening, sir!
0: Dito po sa PCSO, tinitiyak namin na pantay-pantay ang inyong chance ang manalo at kasama po sa ating ISO Certified Lottery Draw Procedures ang pagsasagawa ng pre-draw activities. Ang mga naging tagpo kanina, panoorin po natin. Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
1: Mga kalaro, umpisa na ng karambola ng mga numero.
0: Kaya naman, hawakan na po ang mga tickets nyo at tara na, let's play Lotto!

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin, ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: For the past 20 hours, you are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1TX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator, Edwin Almindral Alcoriza, with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Bigwas, with license number 96-1PIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing on.

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras biya sa Radyo Bagting o sa Bell FM, alas 5:01 na sa buntag.

Alas sa 5:08 na itong oras sa Kabagdig Kabalkadas, may buntag ganinyong tanan, adlaw garon nga Miyerkules. Bitsa 27 buwan sa Mayo, tuwing 2026. Kada po sa adlaw nga Miyerkules buwan sa Mayo, Kabagdig Kabalkadas, maulan nga kabuntagon. Grabing ulan, oy. Nag-ingon ba nga sukat pag ganang kadlawon, naning undang, dinibalik na pugbundag. Ala sige sa tanan nga mga lugar karon nga nakasinatig mga pag-ulan-ulan. Good morning ganinyong tanan. Sugotag sa dili, good paghihapon ang atong morning. Bisan pa man og adunay mga pag-ulan-ulan nga nasinatian, bisan pa man og nangahumod mug jutay. No, nangabasa mug ulan na kun ugaling sayo ang inyong jute, sama namo. Ala sige, mayong buntag sa usab sa tuang mga mag-uuma karong buntaga. Lagip na usab, may buntag sa kanunay sa tuwang mga drivers diri sa syudad sa Pagadian o dibaka sa probinsya sa Zamboanga del Sur sa mga sikpit nga dapit nga nagpaminawa sa iyo nga nagplastar sa ilang mga sakyanan. Ipag double check daan, adisir nga mularga aron makalikay sa disgrasya. Huwag labaw sa tanan, hinay-hinay lang sa pagpadagan, dili magpasutoy aron usab nga makalikay gyud ta sa disgrasya kabagtig kabalkada. Siglabaw sa tanan, kanunay kita nga magpasalamat o mag-ampo ha. Sa tupag mata, magpasalamat sa labaw makagagahom, kagihatagan sa pitaglaing kinabuhi o dugang kinabuhi rather. O gingon man usab, mag-ampo ta sa dipatamu biyas itong panimalaya. Ngaon ta, panalanginan ta nga maluwas o makalikay ta sa disgrasya samtang kita ang nagbiyahe. Sa tausab ng mga mananagat, karong mga orasa, no, nga napaghihapon sa kadagatan, naning kamot in taon ng makakuha o nangayawat usab nga makakuha dagang isda. Aron nga dunay mapakaon sa ilang pamilya. Good morning sa inyo ha, amping sa kanunay. Sa tanan nga mga nagpaminaw, mga vendors, no, mga negosyante, good morning. Ako paghihapon niya magkauban na si Bagting 17 Florence sa FEMA o usab ang mga Bagting reporters. Hangtod ta sa alas 6 sa programang Lanog sa Bagtingan. Alang sa inyo mga mahinungdanong pabagting o dibakha katuyuan, pwede ninyong ipadangat sa itong text line ang 0938-2077-614. Atong usbon kabagting kabulkada sa itong text line 0938-2077-614. Mauna ito ang text line alang sa inyo mga mahinungdanong pabagting o dibaka kung ugaling aduna mo'y mga katuyuan. No, kinahanglan yung tanga, mag inyong ipadangat, aron sab nga masayran nato.

0: Usa ka 65 anyos sa nga ginang ang nadakpan human na kini ang nalambigit matudpas sa pagpanlub or pagpanikbas sa iyahang anak sa Purok 3, Barangay Bubual, San Pablo, Zamboanga del Sur, alasays imidya kagahapon or inahan man eh. Ang personahe San Pablo Municipal Police Station dali gilayon nga responde sa lugar na hitabuan human kini nga nakadawat og taho gikas sa nagpakabanang lumulupyo. Sa investigasyon sa mga otoridad, ang biktima mao ang usa ka 31 anyos ang mag-uuma og ang suspect nini mao ang iyahang kaugalingong inahan. Gingong nga gikan matutpak kini sa silingan og kini ang nitambong og birthday. Apan nalango kini sa ilimnong makahubog. Huy! Dugang pang nasayunan nga sa paghidangat matutpa sa ilahang samtang kini ning uli na sa panimalay. Nakabaton matutpa og panaglalis ang anak og inahan hinungdan nga gitik ba sa inahan ang iyahang anak gamit ang sundang. Ang sanggot rather. Ang biktima nakabaton kini og samada sa iyahang nawong hinungdan dali kining gidala sa rural health unit alang sa danalian nga medikasyon. Samtang suspect malampuson usab nga nadakpan sa mga awtoridad sa San Pablo og karon ang nabalhog na kabagting og kabalkada siya. Wagi maing laki aning or maing bahay aning kwan idom kabagting kabalkadas no inahan na man noon eh. Abi na kog nabalo kog sana-sana basta niya og nasayop na pud ni ba. O inahan gid ay suspect sa pagpanikbas niya sa San Pablo. Nagingon nga dila kung dunay mga panaglalis daan, no, dunay mga kwan ba, wala bitay pag sinabtanay daan, di sa mag-inom-inom ha. Kaya aron nga unsuman, aron kabagtig kabulkadas nga way krimen nga mahitabo. Isama ni ini o, ang inahan naman hinoon ang ning tikbas iyahang anak. Gumikan lamang matutpas way pag sinabtanay niya. Samtang dugang pa sa mga balitag impormasyon kabagtig kabalgadas siya. Atong sayran, labot nining lalaki sikop sa drug bypass operation Dres Pagadian. Ang kumpletong detalye at sayran ta pinagi sa report di bagting 27 Darrell Ayaay. BBC
1: Live Report. Nasikop sa mga kapulisan ang usa ka 43 anyos na lalaki alas 11:44 sa gabi niyatong Mayo by 5/2026 ug residente sa Barangay Santa Lucia, Pagadian City at olsay ni usang drug by bust operation nga gihimo sa Santa Lucia, Pagadian City. Gipangunahan ang operasyon sa mga kapulisan gikan sa Pagadian City Police Station uban sa mga operatiba sa PDEA 9R set of CDS MARPS tanga may resulta sa pagkaaresto sa suspect. Nakumpiska sa mga operasyon ang 4 ka heat shield nga transparent plastic sachet nga dunay sulod nga gidudang shabu isip ebidensya usa ka pitaka sa sensilyo nga may kombinasyon sa color nga kapi itom ug puti ug ang mark by bus money. Ana kumpiska ang gidudahang droga giturn over sa Zamboanga del Sur Provincial Forensic Unit sa Camp Abilon, Pagadian City alang sa forensic examination. Ang suspect ana nakaron sa kustodiya sa Pagadian CPS alang sa hustong legal nga aksyon. Bagting 27, Daryl Kat Ayaay sa Bell FM o Radyo Bagting. 106.5 Radyo
0: Bagting. Undang nalagi mo sa pagpayuhot og illegal drugs sa karon nga dili mo magmahay. Sa gayon ra ba madakpan mo pahilak-hilak din mo magpamura mo og kuan kini bitawng itoy nga gibiyaan og mama. Magpalong nga magpatuay-tuay na dayon ang liog pag uman wala man kuan na sir. Kaayo ba ya? Ato pagbalik kabagtig kabalganas, doga pa mga balita diri pagihapon sa tuluman ang lanog sa bagtingan. Alas 5:25 na sa buntag. 106.5 Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady ilang-ilang ko.
2: Lumbi po ding San Miguel Litro. Share-share taning litro ha. Uy Carl, paliwag sa kinilaw bi.
3: Oh, ito,
2: Carl!
3: Palihog gani sa litron!
4: Carl, palihog po ng bupis, please!
5: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Hydro! Oy! I-share po, babe!
6: Kung barkadahay, paringas tanan. Share-share sa San Miguel Hydro. Kananay, o katawanan. San Miguel Hydro, share sa kalami.
7: Ihatagan ni Carl lang ang bill.
3: Carl? Asa man si Carl?
6: Drink responsibly. San Miguel Hydro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.
8: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
9: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man yun ang akong ibati. May alibyo yun, doon naging alibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
9: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
11: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
12: Eric Loremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon ay sama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo og Sandown Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon hayahay na pud ang paminaw.
11: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C. Ang

0: Virginia.
1: 106.2. Ito ana ay
2: sa Paragis, Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: 106.2 Radio.
4: Nagpaminaw ka mo sa Lalo sa Bantingan.
3: 106.2 Radio Magbating.
5: Alas 5.29 na itong oras sa Kabagdrig Gabalgada. Sa diri paghihapon ka mga nagpaminaw sa programang Lanog sa Bagtingan na balik ta Kabagdrig Gabalgada sa ang ato ang atulaman na nusab sa kanunay nabagan ka na ni City Councilor, former City Councilor Jesus Idol John Bahamonde ang tag-iya o tagdumala sa Petron Gasol. Kaoban nusab sa iyahang anak Kabagdrig Gabalgada sa nga mao si Clarissa Isa Bahamonde. Kung na diin, alang ni atong gusto nga magpalit o di ba kaha magpatubil o liquefied petroleum gas adto na kamo pagpalit o pagpatubil sa LPG o kining sa Petron Gasol nga nahimutang sa may Dibim Dapit, de Santiago, Pagadian City o ingon man usab, Kabagdrig Kabalgada sa ang lain pang mga outlet na himutang usab diri sa may dool sa Shell, diri sa may gatas pagadian, kung ugaling gusto mo nga magpalit or dibagha magpatubil o liquefied petroleum gas Kabagdrig Kabalgada. O gingon man, lain pa nga mga outlet na himutang sa lungsod sa Dumalinaw, o lungsod sa San Pablo, kung lungsod sa Dumalinaw, lungsod sa Aurora, o lungsod sa Tukuran. O labaw sa tanan Kabagdrig Kabalgada, no, kung ugaling ang imuhang gustong paliton kay Fiesta Gas, ang ilahang may nahimutang diri sa may dool sa Dibi, kung dool mismo sa Pagadian Showmate. Diha dapit at bang bitaw, dool diha at ubo sa may Best Emporium, o diba kaha, pakikitay lamang si Idol John Bahamonde, no? Aron na nga kamo ang sigurado nga maalagaran Kabagting o Kabalgadas o ingon man usab ang uban pang mga services no nga gitanyag sa Petron Gasol. Pwede ninyo nga ma-avail Kabagting o Kabalgadas. Alas 5:30 iuno na itong oras diri paghihapon sa tuwang tulumanon. Ingon man ang National Telecommunications Commission kon NTC padayon usab nga nag-awhag sa publiko nga dili angayan nga mag kumpiyansa, dili mo to gilayon sa mga madawat nga text messages or di ba kaha dili mo to gilayon sa mga links nga gipampasa diha sa inyong mga messenger. Sa higayon nga makadawat og susamang mga links or di ba kaha text messages ayaw mo og tuo karon nga dili mo mabiktima sa mga scammers Kabagdrig Kabalgada. Sa higayon nga makadawat og tubag mo og mga text nga diwalay ka maturan, kinahanglan nga itaho ninyo kana sa buhatan na sa National Telecommunications Commission. Alas sa 5:32 na tong oras sa padayon sa mga balita at impormasyon. Ang balita gikan sa Zamboanga, Sibugay, ato ang balikan si Bagting 28 Kimberly Namuag, leader og miyembro sa Lumaing Criminal Group, voluntaryong nasurrender sulod sa kampo sa 102nd Brigade sa APIL. Ang kinatibukang detalye ni Bagting 28 Kimberly Namuag.
6: BBC Live Report.
7: Malambusong ipahigayon sa headquarters sa 102nd Infantry Igsoon Brigade sa Barangay Sanito, Ipil, Zamboanga, Sibugay Province ang programa alang sa presentasyon nga gilangguban sa leader og miyembro sa Labaing Criminal Group alas 9 sa buntag niya itong Mayo 25. Sa mensahe ni Police Colonel Bardar Danny Dasugo, Provincial Director sa ZSBPPO, iyang gihatagan og pasidungog ang leader og miyembro sa criminal group tungod sa ilang voluntaryong pag-surrender o ilang-ilang kaisog o gipili ang paghimo sa ustong lakang padulong sa kalinaw. Ang grupo nagtinguha og tabang aron makasulod sa komunidad ug magabot ang kalinaw sa kinabuhi. Mipasalig usab si Mayor Lito Aninyon nga ang uban nga wala pa mi-surrender dili pugson sa pagnaog. Tungod kay matud pa ang kalinaw dili pinaagi sa gahom kun dili pinaagi sa malinaw pag-istorya og pagsalig. Nasayran nga susamang nagatubang og kasong murder og frustrated murder. Tulo ka ihap og attempted murder nga walo ka ihap ang duha ka mi-surrender. Dugang bahayang ni Brigadier General Yungke, Commander sa 102nd Infantry Brigade, ang maong kalihukan kabahin sa padayon nga paningkamot sa gobyerno sa pagpatuman sa hustisya o pagbaligo sa seguridad sa komunidad. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell FM o Radio Bagting.
5: 106.3 FM. Alas 5.34 atong oras, kabagdig gabalgadas, diri paghihapon sa tuwang at tulumanon. Samtang dunay panawagan or hangyo si Sir Bong Balimbingan, alas ito makaigsuunan ng mga Muslim. Isip kabahin matod pa sa Sunnah of Nabi Muhammad, ang Eid prayer is at offered outdoor na on or open space. Ang ilahang sambayang 2026, no, Dres Pagadian City, Al-Adha Sambayang 2026, ipahigayon at atubangan sa City Boulevard, atubangan sa Water Park. Alas 6 sa karong buntag, kabagtig kabalkadas. Alas sa tumakaigsoon ng Muslim, Dres Pagadian City, no, nga gusto nga mo apil, makigiusa sa ipahigayon nga Al-Adha Sambayang 2026. Kini ipahigayon sa may atubangan sa Water Park sa Boulevard, alas ay sa buntag magsugod. Ang inilaha matod pang special guest, an imam, no, ingon man na naasaba si Alim Ali Akas, ang ilahang special guest kabagtig kabalkadas. So, good morning sa mga kaigsuunan ng mga Muslim karong buntaga nga nagpaminaw. Alas sa 5.36 na itong oras sa kabagdig kabalkadas. Dugang pa sa mga balitag impormasyon na balita usab gikan na sa Zamboanga del Sur. Dagpan sa mga otoridad ang usa ka 32 anyos nga construction worker nga residente sa Kapatagan, Lanao del Norte nga giilaw sab kini isip street level individual. Sige pahigayon nga drug bypass operation, alas 8.24 ang takna kagabi sa Purok Gumamela, Barangay Makugihon, Mulabid, Zamboanga del Sur. Nasakuti ang maong individual na pinagi na usab sa hiniusang operasyon sa pagpanguna sa Mulabid Municipal Police Station. Kabag usab ang PDEA 9, nakuha siyang posisyon ang siyam kagagmang pakita sa ikatahapang Shabu. Og lain pang duha ka medium size sa ikatahapang Shabu Sab og usa ka Yamaha Mio i125 nga ang mao'y gigamit sa nasangpit nga individual lang. Sa kasamtangan kini gibalog na sa Mulawi Municipal Police Station og ikatakdang pasakaan kini kasong paglapas sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Alas sa 5.37 na itong oras sa kabagting o kabalgada sa samtang sa pikas sa bahin sa tuang pagpanag-uban karong buntaga. Dari paghihapon na sa tuang tulumanon ang lanog sa bagatingan na kon DN kagahapong adlaw nahimong dunay mga kasikas dito sa Senado kabagting kabalgadas. Duna na'y love story nga nahitabo kagahapon sa Senado. Mas dili pa na, ingon nga nag-walk out ang pipila ka miyembro sa minority bloc sa Senado human ang motion ni Senadora Rodante Marcolita nga tugutan ang usa ka kauban ni ini Senadora nga makatambong sa sesyon pinaagi matud pa sa video conference. Bato na pud yata ning ilahang gikuan, ilahang gigustong patambungon ni Marcolita. Dine gihimugos ni Marcolita nga ngayang hatagan og konsiderasyon na nasangpit nga senador aron makatambong sa mga deliberasyon bisan pa man nga dili pisikal nga nakatambong sa plenaryo. Hoy! Lakip sa posibleng makapahimulos nini mao si senador Ronald Bato de la Rosa kung ugaling maaprobaran sa muka ning kalakihan eh. Apan gibabagan kini sa pila ka mga miyembro sa oposisyon na nga nag-ingong nga mamahimong magbukas sa president ang nasangpit nga lakang o makompromiso ang integridad sa mga sesyon. Bunga sa pagsupak, nagdesisyon ang pila ka mga senador gikan sa minority bloc nga mag-walk out isa protesta sa motion. Ang insidente ang nakahatag og init nga diskusyon sa loob sa Senado may tungod sa paggamit sa teknolohiya sa mga opisyal nga deliberasyon o gakong paunsa kini makaapekto sa kasamtangan nga gipatuman ng guidelines sa institusyon. Oh, namauna ni Ron. Namauna ni kalakihan eh. Human sa kuan. Anyway, o tanaw na tunig unsa ni mahitabo nga kuan. Madayon ba ni, no? Mahitabo ma matagaan ba ni o pagtagad kabagtig kabalgada sa katumanan ang motion ni Marcolita nga hatagan o konsiderasyon nga instinti nga nila mo ato pisikal. Hadlok madakpan. Nako. Nagiingon, kung wakay sala, no? Pamatud eh. Diba? Mora magid ni ang kuan, mora gid ni ang makahatag ba o kalinaw sa tanan, di ba? Nga kung ugaling, o walay sayo, pamatud eh, no? Kung doon na pa may due process kabagtig kabalkadas, di ba? Wala man gisuhulan ni ato ang mga senador, no? Ato mga senador, wala suhuli sa ato ang natong mga katawhan nga aron nga musarbi mo, muapil sa aning deliberasyon, no? Nga ipaagi lang sa video conference, di ba? Sa ilahang ipanumpaan, wala ba yan inaabot na, wala ba ni naapil ng ingon ani nga ako manumpa o kining mualagad sa katawhan mo tuman sa ako ang unsay ako ang katungdanan sa akong responsibilidad ipaagi lamang sa kining online, di ba? Wala ba ni nakalati dito ay. But anyway, nagiingon ato lang na yung paminawon, di ba? Kaya ito pong masabtan, nga kinis bato manggod, o oh, nagtago-tago ni siya karon, gumikan lagi kay Dakpunon, di ba? So, mauna ang hangyo karon ni Marcolita, tugutan na lang. So, ato ning pabuton kung matuman ba ni ang hangyo ni Marcolita kabagtig kabalkadas, no, kiniiha kay motion pa man niya, iha pa ning giduso dito, nga tugutan si bato nga maka-appeal, mas bisan pa man, nga dili pisikal. So muna nga nagpakita isip wala pagtugot sa kining minority nang walk out sila kabagtig kabalkadas. Walk out sila kay sakit sa ilang buot pod nga kuan. Ang uban kay naagyod niya si bato kay dili tura sa balay o hadapitan ng tago. Anyway, kabagtig kabalkadas. Alas 5:41 na itong oras. Samtang dugang pa sa mga balita online, oh, sa dalipata mo break kabagtig kabalkada sa kon DN ang matud pa nga nahatod na sa kadapusang pahulayanan ang duha ka piloto sa Philippine Air Force nga namatay human nahagsa sa ilang humanhagsa ang eroplano ang ilang gisakyan dito sa Tuba Binggit natong nakalabayng semana. Ibot siya ni Philippine Air Force spokesperson Colonel Maria Cristina Basco nga kagahapon na kini na lubong sa libingan ng mga bayani nga mao sila sa First Lieutenant Ruth Angelique Pasos o sa Second Lieutenant Cherky Enlawan Imbudo. Ni abot usab sila hang pasubo ngadto sa mga kabanay sa nasawing pangulo ang kadumalaan sa Philippine Air Force. Kahinumduman nga sakay sa SF 260 trainer aircraft sila si Pasos ug si Imbudo sa dihang nahagsa ang eroplano dito sa Tuba Binggit alas 10:30 sa buntag ngadtong Mayo 20 og alayon ini. Gihatagan sa usap sila og arrival honors sa ang duha sa Colonel Jesus Villamor Airbase kun na diin na gipasidonggan na kini isip og Silver Wing Medal kabagtig kabalkadas. So at least napahiluna na ning duha ka mga piloto mo man ni ang katong nagtrending kaniadto kabagtig kabalkadas. Oh no, kay lagi nakurat ang katawhan human na kini ang ingon nga nawala og galit ba din dito dai na kining siren nga nahagsa da yung ilahang gisakyan nga kining eroplano kabagting o gakabalkada siyam. Sa itong pagbalik, at ang idugang pang detalye sa mga balita, presyo sa mga nagunang palaliton, ang sabi presyo karon, presyo sa gasolina or petrolyo, atong sayran. Pero sa presyo karon kabagting kabalkada sa ingon man, dugang pang mga balita, oy, at ang sa inyong patong pagbalik, kadunay pagpamusil nga nahitabo sa lungsod sa Labangan sa Buang Gadalsur kagabi eh. Ato na nga sayran sa pagbalik sa tulmanon paghihapon ang lanog sa batikbagtingan. Alas 5:44 na ang atong oras.
4: Bukan na! Bangon na! Lanog sa pagbagtingan!
0: Time check, hatid ng Virginia Hotdog. Paborito ng buong pamilya.
8: Nagbalik-balik na siya sa ospital, di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
9: Paman tugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos iing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito po sa tambayon. Tapos eh, ito, nag-take ako ng herbal, kaya nitawag si ate ngani na maawa itong Bila-Bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Mao na itong pag-take na ako ng doha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
10: Sa pag-ihi ni mo, ni gawas ang dako nga bato?
9: Oo.
10: Uh-huh.
9: Gawas siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
10: Ah, asin. Okay.
9: Uh-huh.
10: Yeah, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
9: Okay naman ako sa karon. Mao na gani itong nagpiti ako, tulay.
10: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
11: Oo.
10: Uh-huh. Oo,
9: kay doctor.
10: Oh, sige. Pangalan ni mo
9: ti... Pambuayon, Jacky.
8: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Ug suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herb Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
12: Kaya, kaya niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diyang nagmuntin ko ato, ano naman kaya mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid doon eh, gano'y ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay, pagkakayahay ang lawas. Magrapag yung doon itong mga guloy yun.
8: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
13: Hala girl, grabe ka kagluwing ay, unsa man ang imong sikreto?
14: Ay sis, dili na sikreto, skincare na sa Skin Shop.
13: Skin Shop? Asa man adapit?
14: Naa sa Trace Arcade Building, Ground 4 FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
13: Unsa man ilang baligya dito?
14: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
13: Safe ba na ilang products?
14: Oo'y FDA approved tanang baligya nila. Baka sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ang legit tanang baligya.
13: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
14: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
15: Mag-skin shop na! Mugwa para ka, mu-income pa ka!
16: Sample Plus Gold.
17: Ako si Jubilin. Na ako'y gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
16: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus

0: ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
1: Ano?
0: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no!
0: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
3: Salsalango 6.0
4: Alas 5.50 na itong oras sa Kabag ni Kabalgada. Sa balik tadresto ang katapusang pagpanaguban ang lanog sa Bagtingan ning Sibian paghihapon sa 106.3 ang Bell FM o ingon man sa DXBZ756 ang Radyo Bagting Kabag ni Kabalgada sa estasyon na sa Baganyan Broadcasting Corporation. At wala nga siren garong orasa. Ang presyo sa produktong petrolyo tungod kay adunay pagsaka kagahapon na kabagdig kabalkadas o gato ang siren karon na kung pila na ba ang matag litro sa gasolina, sa diesel o lakip na usab ang presyo sa kerosene. Ang report tundawaton pinagi ni Bagting 27 Darrell Ayaay.
3: BBC Market Report.
5: Yes, maulan nga kabuntago ni mo diha Bagting 27. Ilabi na sa mga sukintig paminaw. Lagi kita diri mismo sa may Balintawak gasoline station. Ni mga oras ato itunol lang kasantang ang presyo sa petrolyo kundiin adunay pag-usbaw ning Simanaha. Atong sayran, una kita diri sa Astro Gasoline Station sa Barangay Balangasan, special gasoline, 80.70 ang litro, diesel, 85 ang litro. Sa Petron Santa Lucia, diesel, 83.70 centavos kada litro, turbo, 86.70 centavos kada litro, extra, 82.30 centavos kada litro, XCS, 83.30 centavos kada litro, o bankero, 114.70 centavos kada litro. Sa Shell V Power Barangay Gatas, Shell Fuel Save Diesel, 85.70 centavos kada litro. Shell V Power Diesel, 92.60 centavos kada litro. Shell Fuel Save Gasoline, 88.20 centavos kada litro. Shell V Power Gasoline, 89.20 centavos kada sa matag litro. O sa Phoenix Balangasan, Diesel 84 matag litro, Super 81 matag litro. O ang premium, 82 matag litro. Mo katawang kasamtang ang presyo sa petrolyo. Ako si Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Bell FM o Radyo Bagting.
3: 106.0
6: Radyo Bagting.
4: Mauti kasamtang ang presyo sa produktong petrolyo kabagdig kabalkadas. Mo na kung galing gusto mo nga magpatubil, waragin mo yung mahimo. Kaya kagahapon man nag-increase ang presyo no sa produktong petrolyo. Mayon taog sayo mo nga nakapatubil kagahapon sa buntag no kay wara mo naapektuhan, pero kuno galing nakapatubil mo kay nana sa mga alas 7 sa buntag wala size pa lang duna nay pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo kabagdig kabalkadas no. So mo na nga kada adlaw na lang gyud, kada semana na lang gyud no, halos sa kada semana kabagdig kabalkadas aduna gayoy mga mahitabo nga matawag tag pagsaka no sa presyo sa produktong petrolyo. Pero saan taman nga mao maginay kamatuoran no kay lagi hangtod ning kasamtangan nagpadayon paghihapon ang kagubot sa kining ubang nasod no nga nakaapektar usab diri sa tuwa kabagtig kabalkadas. Alas 5:54 na itong oras.

0: diri paghihapon sa tuang apag panag-uban. Sa dali pang dugang detalye sa mga balita sa gikan sa Zamboanga del Sur, Kabagdeg, Balcadas. Mga ginikanan na nga dunay mga kabataan na gikan na bakaha sa mga nursery o di bakaha paingon sa grade 6. Ipa-enroll na inyo ang mga anak sa CMA Pagadian Educational Center Incorporated. Kamog ipahibalo nga nagpadayon paghihapon ang ilang enrollment. Ang ilang enrollment fee is 2,000 pesos. O tentative pa ang pagbukas sa klase karong June 8, 2026. Fully air-conditioned ang classrooms. Munang walay angayang kabalakan na niliigangon ang inyuhang mga bata. Ang CMA Pagadian Educational Center Incorporated nag-offer og preparatory kung nursery ang nagpangidaron og 3 years old. Kinder 1 to Kinder 2, lakip na usab grades 1 to 6. Alang sa dugang kasayuran, pwedeng kontako ng cellphone number nga 0951-835-7196. 0951-835-7196. Para magkabisitaha ang ilahang tulunghaan nga nahimutang mga kabagtig kabalkada sa diri sa may San Jose Pagadian City, no, sa Bonifacio Extension San Jose. O ga-open bukas ang ilang tulunghaan Monday to Friday, gawas lang karon kay holiday, no? 8 in the morning to 5 in the afternoon. Alang sa dekalidad ng edukasyon sa inyong mga kabataan, ipa-enroll na ka na sa CMA Pagadian Educational Center Incorporated. Alas sa 5:55 natong oras, samtang dugang pa sa mga balitag impormasyon. Balita gikan sa Zamboanga del Sur, Kabagdeg, Balcada, mahitungod sa dunay nahitabong pagpamusil kagabi. Nagingon na patay ang duha ka mga individual. Human kini ang gipusil samtang naasulod sa moske sa may Purok Malipayon, Barangay Upper Sang-an, Labangan, Zamboanga del Sur. Pasado alas 7:18 ang takna kagabi ang duha ka mga individual. Nagpangidaron og 41 anyos nga usa ka negosyante og lakip na usab ang 65 anyos nga managsamang residente sa Labangan, Zamboanga del Sur. Sa inisyal nga investigasyon sa mga awtoridad, nasayran nga nasangpit nga mga biktima ingon nga nakinisulod sa moske alang sa pag-ampo sa diha nga dunay upat ka mga wala mailang suspitsado ang kalit matutpang nahidangat sa lugar. O gadito gipamusil ang nasangpit ng mga biktima gamit ang long firearms. Human sa insidente, dali usab nga nisibat ang mga suspect. Sakay sa kulor ito mga Toyota Vios paingon sa tukuran Zamboanga del Sur. Ang mga personay sa Labangan Municipal Police Station nakarecover sa lugar o pipila ka mga kabhang sa mga bala sa armas gamit matutpanini ang armas nga short o galong firearms. Sa inisyal ng investigasyon sa mga otoridad, nga ang usa ka biktima nga nagpangidaron og 41 anyos, 41, na nakabaton kini siya og samad pinusilan sa iyang likod, samtang ang 65 anyos nga individual usab nakabaton og samad pinusilan sa nagkadayang bahin sa iyang kalawasan. Nadala pa kini sa Balay Tambalanan diri sa Pagadian City apan gideklarar kini nga mga nga kabsan silang hinulamang kinabuhi. Ang Labangan Municipal Police Station na padayon karon nga nagpahigayon og makuting investigasyon aron usab nga mapapanubag ang responsable sa nasangpit nga krimen Kabagtig, Kabalkadas. Pasubo ngadto sa pamilya sa nasangpit nga mga biktima sa pagpamusil kagabi diri sa may audiha sa lungsod sa Labangan, Zamboanga del Sur, Kabagting o Kabalkadas. Alas 5:58 na itong oras. Diri paghihapon sa tuang tulumanon. Or samtang sa pika sa bahin sa mga balita, giingon pa the update sa Pag-asa Kabagting Kabalkadas nga giagni karon na sa Pag-asa ang katawhan nga pangandaman ang gilaumang dungan nga pagsulod sa nasod sa El Niño phenomenon og lakip na usab sa habagat. Nako, magdungan ni sila. Matod pa ni Ana Soles, ang head sa Climate Monitoring and Prediction na Section sa Pag-asa, aron matod pa nga dali nga makahimo og pamaagi ang publiko sa gilaw mang epekto sa El Nino ug habagat kang adunay dala nga kusog nga pagbundak sa ulan ug iman pagbaha. Ano naman nga natong 2009 adunay El Nino ug habagat nga daghang bagyo sa bang nasanatian nga resulta pa kini sa super typhoon. No, nga mo hinungdan nga dito ni Igo natong 2009 na si bagyo nga Undoy nga nakahatag og dakong nga kadaot sa nasod. Mosulod na matod pa ang El Nino ug habagat ta sa buwan sa Hunyo, Hulyo, Agosto karon tuiga. Ug gilauman ang mga pag-ulan sa dakong bahin sa Luzon ug ingon man sa Metro Manila. Sa kasamtangan, hinay ang panahon sa tang-init, hinungdan nga hinani na usab nga natapos ang warm o dry season sa karapusang bahin sa Mayo, bakaunang bahin sa Hunyo. Ug mukabat usab sa napulo ngadto na 15 ka bagyo ang posible nga mosulod sa nasod. Gikan sa bulan sa Hunyo ngadto na sa Nobyembre kabagtig kabulkada siya. Bueno, resulta sa 9 p.m. draw kagabi ang resulta kay okay, resulta 935 ang resulta kabagtig kabulkada siya. Good morning pa di ay ato sa tinbayag mang buntag kabagtig kabulkada sa Maylin Namontesa, Arnel Noval, Marvin Tubal. Good morning, Juanita Calderon Tilaon, Aljo Namukatkat, Janelle Espanyol Ibol. O gauban pang mga viewers, Vanix Abamucha, good morning, Mucha Abamunga. Wala ko igong oras, salamat sa pagpaminaw, hangtod na lamang sunod higayon. Ako si Bagting, 17 Florence Fima, maing buntag, gauntop, alasais na kabagting gabagadas.
1: Nang paminaw kamo sa Salano, sa Bagtingan.
2: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Behold the handmaid of the Lord.
3: Be it done unto me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: And the Word was made flesh,
3: and dwelt among us.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
3: that we may be made worthy of the promises of Christ.
2: Let us pray.
4: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
2: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
3: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
2: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
3: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
2: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
3: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
2: Saint Cecilia,
3: pray for us.
2: Saint John Baptist de la Salle,
3: pray for us.
2: Lead Jesus in our hearts forever.
4: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: Send me light. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere.
6: Drink light, live light, Sunmig Light.
7: Drink responsibly. Chill with Sunmig Light. Anytime, anywhere. Drink light, live light with Sunmig Light. Drink responsibly.
8: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
9: Eric Lorenia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko o nga ibati, Pagtumagid mo og Santon Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon hayahay na pud ang paminaw.
8: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon pag-inom og Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C. Ang

0: Alas sa 6:07 natong oras sa kabag ni Gabalgada, sa sama ko sa pamay buntag ganin yung danan sa mga nagsunod kanunay sa Radyo Bagting. O galakip na usab sa Sabian sa 106.3 ang Bell FM. Sa mga pagpag-tune in karong mga orasa, good morning sa mga nangapi, mayong pagpangapi kaninyo. Magbabanta hangtod sa alas 7 ang takna sa buntag sa programa nga Bagtingan sa Katawhan. Aron hatagan o natog pagpaklaro ang mga isyo nga dunay kalabutan ang katalingban o gakitang tanan ang ayan nga makisayod sa mga panghitabo sa tuang komunidad. Ilabi na sa tuang nasud kabagdig kabalgadas. Tungod kay kitang mga katawhan, adunay katungod usab ang mapagawa sa tuang tagsa-tagsa ka mga opinyon. Ilabi na kung ugaling ang mga hilisigutanan na makaapiktar sa tuang tagsa-tagsa mga kabagdig kabalgadas. Alas sige, good morning sa mga drivers, karong mga orasa nga nagpaminaw. Nagaanguban kay Nana, nagbiyahe na. Paigong silang sa tagsa ka mga destinasyon. Ang ato mga dipasero ang sakinan. Good morning sa inyo ha. Sa ato usab nga mga tricycle drivers or bao-bao drivers direksyon sa Pagadian, good morning usab. Labaw sa tanan sa itong mga negosyante kabagdig kabalkadas. Alang sa inyong mga mahinungdanong pabagting or dibagha katuyuan, pwede niyong ipadangat sa itong text line ang 0938-2077-614. Itong usbon na 0938-2077-614. Alang sa inyong mga mahinungdanong pabagting or dibagha mga katuyuan kabagdig kabalkadas. Kung galing, doon na mo'y gustong ipadangat ng mga reklamo o di ba ka, doon na mo'y mga opinion nga gusto ninyong ipadangat, mga komento, mahitungos ng hilisgutanan karong buntaga, pwede na kaya mo nga mo-text sa itong text line nga 0938-2077-614. Alas 6:09 na itong oras. Bueno, kabagdig kabalgadas. Kagahapong adlawa ato ang na-interview ang nag-viral nga vlogger diri sa Zamboanga del Sur nga mao si Senjan na Flores kabagdig kabalgadas. Noong giulan gayod in town og mga pagsaway ang nasangpit ang individual mga mao si Senjan tungod lagi sa iyang gipakita bang dili maayong pamatasan kabagdig kabalgadas. Samtang kini ang anaan nagbakasyon na diha sa dito sa may Siargao, no? Human ang kini ang gisita sa usa ka foreigner kay pataka alaga labay sa basura og lakip na usab niini kadtong nangayo pa og haw kabagtig kabalkada sa mga turista, no? Nangayo og halok sa turista, then pagkahuman kay nangayo og pagkaon. Huwag yun din tao na lipay halos ang mga katauhan sa iyahang vlog kabagtig kabalkadas. Inyong nabati kaghapon ang iyahang interview o diin iyahang giangkon ang iyahang kasaypanan, no? Iyahang giangkon ang iyahang kasaypanan o kini ang nangayo o pasaylo kabagtig kabalkadas. Lain na usab nga hugna sa kini nga pagpangayo nga pasaylo nasa Kuan Clint ang kanang iyang pangalan kay kanang naasa iyang statement. Mao na, oh. Kung nadiin kabagdig kabalkadas, nangayo og pasaylo, no? Nakabato na matod pa siya usab og lain nga leksyon, pero ang pangutana kay ang mga tawo kay di na mutuo sa iyang gipamulong kabagdig kabalkadas. Wanawad-an na kunbaga og pagsalig ang iya ang mga katawhan, no, sa iyahang mga giluwatang pamahayag during sa tuang interview tungod lagi kay dili lamang gud ni karon no nga nahitabo kabagtig kabalkadas ang kining nag-viral or na maingon tag nagpabadlong ang nasangpit nga kining vlogger, no, kay sukad kaniadto ikaapat na ninya kahigayon kabagtig kabalkadas, no, nga nahimong nag-trending online. So karong taod-taod atong mahinabi ang konsehal, no, sa General La Luna, Siargao kabagtig kabalkadas, human kini nga nagpagawas og statement kabahin sa inappropriate, no, nga sinuutan na ni St. John o lakip na usab inappropriate ang iyahang mga gipakita dito sa lugar nga nakahatag og maingon tag kabalaka sa tuang mga turista. O galabaw sa tanan, nabalaka usab ang atuang LGU Siargao, General Luna,
1: Tungod kay kung ingon ani manugaling ang mahimong content kumbaga basin unya mawad-an sila og turista kabag tigkabalkada siya. So muna nga ato ang paningkamutan karon nga ato ang mahinabi ang ato ang ang konsihal no? Ang konsihal kabag tigkabalkada sa may General Luna. Karon nga ato ang mapangayuan og statement ato mga pamahatag mapangayuan og pagpaklaro. Mahitungod niining isyo kabag ti Kabalkadas no sa vlogger nga taga Zamboanga del Sur nga mao sa St. John. Kaya lagi daghan usab ang nangasuko nga taga Pagadian City human nga iyang gidala nga address primero niya nga kining vlog is sa Pagadian. Unya dili mangud di taga Pagadian sa St. John kabag ti Kabalkadas. Sa mauna nga ato ang paningkamutan nga ato ang mahinabi ang ato ang konsehal no ang konsehal diya sa General Luna nga mao si Councilor Kurt Chu no ang chairman man siya nagkupot sa Committee on Peace and Order, Public Safety and Accountability kabag tiga Kabalkada. Ato ang kumustahon ang ilahang lugar human nga nag-viral ang kining vlogger nga mao si St. John Flores kabagting og Kabalkada. Alas 6:13 natong oras niana sa linya si tuang konsehal sa General Luna Siargawa aron natuang kumustahon ang ilahang lugar ingon man unsa bay mamahimo nila nga lakang karon human na nga nag-viral or human no sa gipakita nga kinibitaw nga vlogs ni St. John Kabagtig Kabalkadas. Ana sa linya tuang kining good morning, hello konsehal Kurt Cho, good morning nga konsehal. Live ta sa Radyo Bagtig sa BLFM Pagadian.
2: Hello sir, good morning. O maayong pagbaminaw po sa atong mga taga-subaybay sa atong programa karong buntag.
1: Mm-hmm. Sir, unang-una, salamat kayo. Gumikan kay nahatagan minimog higayunan nga mahinabi usab kabahin na nining vlogger nga taga-Zamboanga del Sur nga nakahatag o maingontag pag nagpa-trending diya sa inyong lugar human sa iyahang gi-post nga mga content konsehal. Okay, konsehal, unang-una, kumusta ang inyohang lugar karon konsehal human nga dunay mga post nga nag-viral tungod sa vlogger nga taga Zamboanga del Sur?
2: Ay, yes sir, it's normal days lang gyapon diri sa Siargao. And at the same time, maulagit no, katong nahitabo sa nilabay ng mga adlaw, medyo init yun ang diskusyon o ang emosyon sa social media, no?
1: Mm-hmm.
2: Kinikabahin sa katong mga gipang post ni St. John?
1: Mm-hmm.
2: St. John ba to, no? O saka vlogger or content creator daw from Zamboanga del Sur. Hindi mm-hmm. ko sigurado sa iyang address yun, sir, no? O sa iyang full name. But sa as to his identity sa iyang Facebook page si nag-represent siya ang pangalan nga St. John.
1: Mm-hmm.
2: So okay lang karon sir ang situation diri.
1: Okay, sir, after nga nag-viral katong iyang post nga katong nangayo og hawk diha sa kining mga turista ingon man nangayo og pagkaon. Kumusta sir? Wala ba nakahatag perwisyo sa tuwa mga turista? Wala ba gibating kabalaka itong turista, sir?
2: Sir, kapag karon na we are still on the process no sa ano pag kang kay Saint o pag pakigabi po sa atong mga concerned organizations sa atong komunidad, no? Bahay na sa ilang reaction po on sa ilang personal reaction sa gipangbuhat ni St. John, kinakita mo po na ito na dili yun ni maayo, no?
1: Mm-hmm.
2: Na binakadong mga indecent acts diri sa among lungsod na pangayuan niya sa halo ng atong mga foreign to Instagram accounts, no? Through a content which is to me, personally, diligid na siya maayo, dili acceptable kay nakahatag magod siya na mayaot na imahe sa atong lungsod o sa atong isla in terms of our hospitality and sa atong turismo pod.
1: Sir, kagahapon, amo ang na-interview sa St. John Pod, pinagi sa phone patch, kaya napamanggod karon matod pa siya sa isla. Ang iya matod pang content ng itong pagpangayo o mga pagkaon is scripted. Accordingly niya, sir, ha? And then, gani, nangayon siya pasaylo kagahapon, gumikan na sa iyahang lagi nga ipakita ang kining inappropriate no, nga gestures sa inyohang lugar. Sir, kini bang tanan nga mga insidente? Lakip na tong paglabay niya sa basura nga mag, ay sa empty can nga magi nakapatrending og taman sa iyaha. Sa inyo ha ba ning lungsod na nahitabo?
2: Sir, una sa tanan, itong first nag-viral yun na vlog niya katong naglabay siya o Coca-Cola Canis. Nahitabo ko from the other municipality sa Barangay Pacifico, to be exact in San Isidro town, no? O ako, na ako sa councilor ko sa General Luna, muna ang sentro sa atong turismo sa isla ng Siargao. And upon verification, dilira di ay ito ang iyang content na gipanghimo, no? In terms of asking foods, drinks, o halok sa mga bisita. O majority sa katong mga content niya is nahitabog yun diri sa among lungsod sa General Luna, sir. And as to his whereabouts, recent whereabouts, wala may kabalog yun, sir, kung asa na si Ato Sharon or si General Luna ba? Wala na kay na naningkamot ng pudni na mga reach out sa iyo personally, no? Kaya aron mahinabi po nato siya, may istorya, aron matambagan, matagaantambag, or ato po ba paklaro sa iya kung unsay mga angay buhaton niya may tungod na sa atong kultura, sa atong turismo, our environmental laws in the island, and anything, sir, na may kalambigita na sa iyang content, no? As a vlogger.
1: Okay. Kaya naman ko, St. John, sir, para sa imuhang kasayuran, or di, ang ato ang mga katawang nagpaminaw garon, kini St. John kay ikaupat na ninyo nga nag-trending sa social media, gumikan usab sa iyang mga content ba, kaya diri sa Zamboanga del Sur, doon na magandang siya yung mga trending po nga issues dani nga katulo, no? Ikaupat, wamiga, wala gadahop ang taga-Zamboanga del Sur, nga maabot ni Dana ang maong content creator nga magbuhat usab og makapatrending sa inyong lugar. Sir, unsay bay lakang karon sa inyuhang matong taog lungsod? Doon na ba may plano nga ipatawag ni St. John aron nga patubangon, or unsay mga sanction ka nga inyuhang implement bahin aning content creator, sir?
2: First and foremost, sir, no, kanang bingot gali siya na nangayo siya masaklo o sa katao, then again, he continues doing such thing kanang ipagbuhat ragyado niya sa ang the same na pamaagi, murag mali naman yun na, no, para sa ako, ano, kanang nangayo kag pasaylo o niya, ibuhat ragyain mo, no, ang the same mali, no. And next, as to, ano, unsay lakang na gihimo ng LGU, so good pa ka itong Monday, sir. Gikonsulta na ako ang among municipal social welfare and development o among municipal tourism officer on behalf of my committee, sa Committee on Peace and Order and Public Safety, nag-convene na ni para sa among mahimong lakang sa mga content creation ni St. John. In fact, nag-draft na niyo, gano, sir, ng notice appear address to St. John, no? This is in aid of legislation on behalf of my committee. But unfortunately, wala ni nakaserve o letter sa iya. Wala. Nasa siya. Or naapa ba siya biri? Wala po naapa nakitaan. Karon mag-personally serve po na mo itong letter invitation sa iya, which is set to be on Thursday o da, karong Thursday.
1: Okay.
2: Patawag o da na mo siya.
1: Okay. O sa may tabuan ni sir, if ever nga dili ninyo malocate sa St. John Dana sa Siargao, kay matod pa niya kagahapon, isnapa siya sa isla. Wala po siya gahataw o kining specific address, kay matod pa lagi niya, is nahimo na hinon gumikan sa ihang nahimong content diya sa inyohang dapit is dili na noon luwas ang iyang kaugalingon kay maraog daghan na magunang asuko sa iya. Sir, kini bang notice to appear sa nga inyohang gidraft? If ever bang kining din nyo malocate na sa Sinjan, padala nyo din sa Zamboanga del Sur para lang mabalik sa Sinjan na aron nga matubang sa inyo, ha?
2: Sir, we will see other possible scenarios, sir, no, kung unsay angay namong buhaton kay ang notice to appear is an invitation lang man pod to anyone, no, to any citizen, no, this is an aid of legislation para para mas panapdan pa namo ang mga pulisiya sa aming buhaton sa among lungsod, no. Mas maayo unta kung mag-coordinate mo si St. John sa mo, ano? Kaya aron mag-hinabi me personally. Kaya according to him, sa interview the other day, man yata do, no? Na he is asking for an apology, no? Sa mga netizens, sa mga tawhan sa Sherlo. But then again, no? Murag wala may yata iyang intention na umbangon ka ng mga content na gikasuko sa kadaghanan sa iya. So, murag ako, I cannot clearly speculate, but ang iyang mga istorya is different sa iyang buhat. Sir, no? Murag ako din niya na maghapon siya. And I can assure our local constituents na particularly in general na binigida na mo itolerate pag di rin na ginabuhat sa among lungsod. Kay supak man na sa among ano, sa among kultura, sa among tradisyon o customs, no? Sir?
1: Mag-inagay nga, sir, pinaka-importante ngayon unta, isip content creator is maniid-tiid sa gisa lugar before mabatog content. Anyway, sir.
2: Tama, sir.
1: Oo. Anyway, sir, ang karoon na ito nga nahitabo, sir, first time pa ba niya nga dunay content creator nga niabot sa inyong lugar nga inani og content? O before, dunay na mga content creator nga ingon ani pod pero mas worse lang ning nabuhat ni St. John?
2: Para sa ako, sir, sa akong pagkadumdum first time yun ni, no? Na mag-ingana sa among mga bisita o sa among mga katauhan, no? Na nalang mag-ayo-ayo, gani yung pergaon, ilinon, halok, Instagram accounts ng mga bisita o ginsa-tinsa. Murag, very unusual ni para sa ako, sir, no? labi na ka itong mga ayo, kag-halok, then dili mo subot ang usa ka turista o dili pud mo subot muhatag og Instagram account. That is clearly a violation of the Safe Spaces Act, no? Sa bawat bastos law o dire ordinance nan bawal bastos ordinance, sir, no? Sa among lungsod ginalocalize na mo na dire.
1: So karon, sir, usaban imong kining panawagan na lang sa public, no, ingon man usab, unsa ba ka welcome ang atoang mga content creator diha sa inyong lugar nga gusto nga mag-content pero dili lang ingon nga sundogo ning gibuhat ni St. John, sir?
2: Yes, sir. Ang general na in Chicago is an island that is very thing to everybody, you know, be it local or foreign tourist. Sa atong mga content creators na na-direte ron na og nagplano pa na muhari, kay sigurado man yun na arianan yun na nga mo ang lugar tungod sa kasikat sa turismo og labi na ang among ining pakig-abi-abi sa mga bisita. Maugya yun binailhan, no, ang mga siyargao doon. Remind ko lang sa ilan na please observe proper decorum, no, pag mag-content sila, then respetuhon po nato ang atong mga bisita. Labi na ang ilang mga katungod, sir, no? Di sa pamanaan sila sa pampubliko ng mga lugar, but ato po silang respetuhon. Labi na ka ng pag-record nato ng video, pag-picture, o pag-even sa kanang pakiginabi nato sa ilang, no? Kay as much as possible, ato imintinar ang kahapsay sa atong komunidad, respeto sa atong isigkatawon, labi na sa mga bisita, o ang atong pangalaga o pag-amuma sa atong kalikasan to our environment, sir.
1: Mm-mm. Sir, after all, kining nahitabo nga dunay ingon ani nga content creator nga nakahatag og tigaw diya sa inyong lugar, posible ba nga before makabuhat og content ang ato ang mga content creators dana is duna sa ipahigayo ninyo nga awareness aron usab nga dili na masubli ang ingon ani nga content, sir?
2: Yes, sir, naa na may plano as regards to that issue, no? Aron maligayan po nato ang kanang mga dili po maangay na mga content or vlogs diri sa among isla, no? And sa umabot ng mga session, among na husgutan aron unsay among mga best lakang na himuon para maligayan na kini, sir, no? Kaya dili man maayo po na mahimong katawanan ang among isla, mahimong lugar para dagmalan or kanang ipakita sa tibuok nasod o sa katawahan na basta-basta ra di ay buhaton ka na ng mga buhaton diri, ano? So dili kita musugot na ingana ang tanaw ng tibuok kalibutan sa atong isla, no?
1: Mm-mm. By the way, sir, pwede bang utana, kumusta ba ang inyohang, unsa ba kakusog ang inyong turismo diya sa inyong lugar, sir? Halos kada tuig, pila ba ka mga kining turista ang muna sa inyong lugar, foreign and local, sir?
2: Sa pagkakaroon, sir, gikan katong Holy Week season, no, kay holiday ba na, daghan nyo, dugubay-ubay ang atong mga bisita. May mga local turista kita sa nagkalain-lain lugar sa atong nasod ug labi na sab sa atong mga foreign tourists. I cannot give you the exact numbers.
1: Mm-mm.
2: Sir, or statistics as to now kay ako pa pud i-verify mga yon kog numero pa sa atong municipal tourism office as far as the tourist arrival is concerned, sir, no.
1: Mm-mm.
2: So karon medyo ano pa man, medyo summer season pa man, so we expect visitors coming in sa atong isla, sir, no. Although mahal kayo ang atong ano, ang atong plane ticket, no, nagtaas tungod sa fuel increase sa nahitabong gera o maupod sa atong mga ferries sa atong barko, but we're still hoping na daghan pa gyud ang muari.
1: Okay. So, sir, lastly na lang, sir, ako ang pangutana sa imuha. Unsa may imuhang gusto mahitabo ni St. John, sir? Mangayo siya public apology at tubangan sa inyohang opisina if ever nga mupakita lang siya, sir. Kaya kung mahimo, basin pwede na makontak sa St. John aron usab nga personal siya makana sa inyohang munisipyo, sir.
2: Yes, sir. The best unta na magkasturya kami personally, no, inubalan sa among mga concerned agencies diri sa among lungsod. So, wala may ni daotan intention sa iya, sir, no. Ang amo lang is magkasturya mi, fruitful discussion. Kay syempre bisita man po siya, sir, diri sa among lungsod, and we will not allow na mabutang po siya sa sitwasyon nga alanganin or he will be in danger, no.
1: Mm-mm.
2: Kay amo man ang obligasyon na protektahan ang bisan kinsa na daa sa among lungsod. So hopefully na magka storya mi mo reach out siya, kay wala man mi kabalo, mi kontak kay sir kay St. John, wala pud mi kabalo asa siya. So ang mahitabo ana, sir, is we will be having a discussion lang.
1: Mm-mm.
2: Sa kung unsay dapat na angay lang niya buhaton sa among lungsod isip bisita, kay naaman kita yung mga pulisiya o mga balaod sa nangay respetuhon o angay sundon, sir.
1: Okay. So, sir, salamat kayo sa oras o higayon. Ngayon mong gihatag, gadari ka na mo sa Radyo Bagting o sa Bell FM, sir.
2: Yes, sir. Thank you very much, no.
1: Okay.
2: Good morning.
1: Good morning once again, sir. Oga, salamat kaayo. 106.3 Radio Bagbag. Odo gabag di sa no ang atoang ang councilor di sa General Luna nga si Councilor Kurt Chu ang chairman sa Committee on Peace and Order na kabag di sa bahin na sa issue paghihapon ni St. John. So yang ipaklaro nga walay laing tumugatuyuan sa ilahang nga gusto nga mahinabi sa dyan aron lamang ma-educate, no? Kung unsa ba unta ang angayan nga i-content samtang kini ang anaa sa ilahang lugar kabagtig Gabalgadas. Sa atong paningamutan nga sa itong matabangan nga sa di pa makauli St. John diri sa Zamboanga del Sur kay iyaon na nga mahimamat, no, ang mga opisyalis sa General Luna kabagtig Gabalgadas, no, kay buot lamang nila nga mahimamat o ingon man mahinabi kabagtig Gabalgadas. Break sa tas magadiyot, alas 6:32 na ang atong oras. Radio Magbating.
3: Oras na, Big Shot Hotdog. Meaty na, cheesy pa.
4: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, bagi niya akong gigamit. Kogon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Sed Kogon Herbal Capsule,

0: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
1: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy na ining turok bitaw nga bukol nga murag Julin kadako, mga 4 ka bulan. Ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuogid ko, sir. Naulian na akong bukol. Okay na ko karon. Kamo po, distinct food mo, ani.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
2: 106.2 to be served. Short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
3: 106.2 Radio Magbating Ting.
4: Alas sa 6:35 na itong oras sa Kabagdig Kabalkada, sa balik taderesto ang tulumanon ang bagtingan sa katawahan na ning sabihan pagihapon sa Radyo Bagting o sa Bell FM Kabagdig Kabalkada sa

mong desisyon o naragin sila ang mga kamot kabag tigibalkadas nasa inyuhang kamot ang balaod. Anyway, ang aton tulumanon kabag tigibalkadas, no? Inabagan usab ka na kanunay sa GPM 88 International Manpower Services Corporation. Alang ni atong mga kabayanan nga nagpanginaron o 24 nga doon na sa 43 anyos nga gusto nga mutrabaho sa abroad, first time or the baka ex abroad, with or without experience, pwede kayo mo dito as long as sa willing mo nga mutrabaho sa abroad. Maduna man mo'y passport or wala, wa mo'y problema, kay tabangan mo nga makakuha og passport, no? So, ang GPM 88 International Manpower Services Corporation, adunay DMW license number nga 675-LB-1119-2025-R. Og naghinahanglan sila mga domestic helper alang sa mga nasod sa Kuwait, sa Qatar, Saudi Arabia o sa United Arab Emirates. Og ingon man, nagtanyag sila libreng accommodation, libreng pagkaon, libreng pamasahe paingon sa Manila, libreng pagkuha og passport og libreng medical. Muna ina paglangan. Kung gusto mo nga mo trabaho sa abroad, mga kababayan-an, 24 to 43 anyos, dito na apply sa JPM 88 International Manpower Services Corporation. Kontaka lamang si Miss Jacqueline Cabahog sa cellphone number nga 0927-362-1908 o diba ka sa 0962-211-6023 or sa 0962-211-6023. Mao ka na ang cellphone number ni Miss Jacqueline Cabahog sa JPM 88 International Manpower Services Corporation. Buena, wala ko yung oras. Kabagdig, kabalkadas. Hangtod na lamang ugma pohong adlaw sa itong pagpanaguban. Bagtingan sa katawhan. May buntag ganyang tanan. Alas 6:51.

0: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
1: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
2: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Dagana man na to akong pamanhod og ka normal pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
0: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Si Ma'am Annabelle, nagbabay siya.
4: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko, yabo. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
5: Thank you very
4: every
5: much.
4: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
5: Tama.
4: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Papaminog sa gamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang NerveFlex Capsule. NerveFlex Capsule, atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. NerveFlex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
7: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
8: Dado galyo debay, 30 ang edad. Nakoy bukol sa akong tuhod dapit ba, niya sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold, kamao may ingon nila. Morigay nakaayos ako, sir. Karon, wala na ko'y bukol sa tuhod. Daghang salamat. Tagadigos na ko.
7: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
9: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong pangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo, gyan doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na gyan. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
9: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
11: Lumbi po ding San Miguel Litro. Share taning litro ha. Uy Carl, palihog sa kinilobi.
12: Carl, palihog gani sa litron.
13: Carl, palihog po ng bupis, please.
11: Oh, nga nung di man moabot na ako ng San Miguel Litro. Uy, ishare po ba?
14: Kung barkadahay, parihas tanan. Share sa San Miguel Litro. Kananay o katawanan. San Miguel Litro, share sa kalami.
11: Ihatagan ini Carl ang bill.
13: Carl? Asa man si Carl?
14: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan ug imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.

0: Nya akong prangpaan ako para gulay ko suba mo banhod patong gi sulayan ako ang kogon wala man jud ang akong gibati ni alibyo gyud do nagyo alibyo siya tinuod jud ni siya pag niya akong gigamit kogon ra gyud dilfin hitis perpidad drill Davao City 66
1: sad kogon herbal capsule basta kogon lawas bas kogon
2: si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
3: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
4: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
3: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
4: Opo, tapos?
3: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
4: Wow!
3: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
1: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
5: Hala girl, grabe ka kag-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
6: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
5: Skin Shop? Asa man adapit?
6: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
5: Unsa man ilang baligya didto?
6: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
5: Safe ba na ilang products?
6: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Baka sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ang legit tanang baligya.
5: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
6: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
7: Mag-skin shop na! Muhuwa para ka, mu-income pa ka!
8: Send me light. A beer that's refreshing. The taste of life, the feel of life, light. Anytime, anywhere.
9: Drink light, live light, Sunmig Light.
10: Drink responsibly. Chill with Sunmig Light. Anytime, anywhere. Drink light, live light with Sunmig Light. Drink responsibly.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
0: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpaan ako, para gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo gyan, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun ni siya. Pag niya akong gigamit kogon ra gyan. Delphine Hitiso, perpidad, drill, Davao City, 66.
1: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
11: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
12: Eric Lorenia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo og Sandown Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon hayahay na pud ang paminaw.
11: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
13: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatud-an ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
14: Ito ayaw akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ako said wapagid po nabli. Dahil pagpag-abli, mautos siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kay siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
13: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
15: 6.0. Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
16: Asinso Pagadian, Mayor Sammy Co.
17: Mga higala, kumustag maayong adlaw kaninyong tanan. Kini si Red Rio ang makig-uban kaninyo dinhi sa angka akuhan. Siyempre pa, sa walay paglangan, sa akong pinakakugihan nga kauban, pinakagwapos tibuok kalibutan, giilugan sa tanang kababayenan. Siyempre pa, Dudes Marson Dudes!
18: Yes, paigala, kumusta og baik adlaw ka rin yung tanan. Welcome sa inyohang programang Ang Kakuhan. Pinagi ni Mayor Samico nga asinso pagadian para ang tanang mga katawhan ning dakbayan na doon ay kalabutan sa mga programang proyektong pangkalambuan nga gipatuman gikan sa administrasyon aron ang tanang mga katawhan tanan mo asinso og maayong adlaw usab kayong tanan ilabi na din ha sa 1st District og 2nd District gikan ni Mayor Samico og imong usab sa lungsod sa Aurora nga nakahook up ta karon diha sa Anong Lading Radio sa lungsod sa Aurora sa tarag mga lungsod sa 1st District ang pagtimaya gikan sa inyong mayor Dennis Dakbayan sa Pagadian, the father of modern Pagadian og amahan sa asinso Pagadian Mayor Samico and of course Dodge Marson sa programa Ang Kakuhan.
17: Ang Kakuhan inyong mabati gikan dinhi sa Little Hong Kong of the South, ang regional center sa Western Mindanao, one of the most progressive cities in Mindanao. Through the administration of Mayor Samico, ang Pagadian City pinaagi sa kusgan ng mga FM o radio stations dinhi sa siyudad sa Pagadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapia mapita sa kanulangon na pagalik wa mga Muslim. Gimpi adlaw nan patad mga subanen. Maayong adlaw kaninyong tanan hurot gikan ni Mayor Samico nganha sa mga taga Pagadian City og ilabi na sa mga taga Tibuok, Lalawigan sa Zamboanga del Sur og sa kanait nga mga dapit nga maabot sa Pagsibya og sa Tibuok kalibutan nga nag-view sa mga Facebook pages nga live ang Kaakuhan Dudes.
18: Yes, wala mga higalang programa ni Mayor Samico para ipaabot kung unsay mga nahimo nga mga proyekto nga yang gitanyag alang sa mga katawhan og sa tuong isigutanan karong adlaw mga higala. Pagadian City nagpabilin gihapon nga dato apan ang Zamboanga del Sur ikaduha sa pinakapobre nga probinsya sa Region 9 kini ang gibutyag sa National Anti-Poverty Commission ni Undersecretary Isnain Katong ubos sa Office of the President nga ang Zamboanga del Sur mao ikaduhang pinakapobre nga probinsya sa Region 9 sa Zamboanga Peninsula. Og matod pa niya, bisan pa sa padayong kalambuan og pagtubo sa ekonomiya sa dakbayan sa Pagadian, nagpabilin gihapon nga daghang kabus nga mga pamilya nga anaa sa probinsya. Giingon usab niya nga adunay lima ka mga lungsod sa Zamboanga del Sur nga natala isip mga pobre nga mga municipality sa rehiyon. Og bisan pa man ni ana, gidugang pa ni Kato nga importante nga magpalig-on pang programa sa gobyerno batok sa kapobrehon aron mas daghan ang katawhan makabenepisyo sa mga serbisyo o oportunidad sa panginabuyan. Kaniyang gibutyag ni Undersecretary Isnain Katong sa National Anti-Poverty Commission sa Office of the President mga higala. Samtang sumpay usab ni ana, kalabot usab sa maong hilisgutanan mga higala, ang Pagadian City mao'y pinakaubos nga nakuha nga poverty incidents nga gipagawas sa Philippine Statistics Authority nga adunay datos nga natala nga 20% hinay kaytong internet.
17: Okay.
18: Sapot na ko.
17: So, ay nagsapot-sapot diha maabot ra gina ang kanang kuan mutuyok-tuyok man di mutuyok ra gina sa imong gi kuan kanang gi puntoryahan. Anyway, samtang nag okay ka sa mga day mga kuan diha pag kuan ba suporta kanang mga data diha datos sa uban pa.
18: Yes, mao ni okay. Mga igala. Ang Pagadian City nakuha og 22.2% sa pinakaubos nga datos kon na lowest poverty incidents dinhi sa mga syudad nga component city sa Mindanao. So mao na ang pinakaubos mga higala. So congratulations sa Pagadian City sa pamunuan ni Mayor Samico tungod sa maong nakuha sa nga datos nakapwesto sa ang syudad sa ika-17 taliwala sa mga component city sa Mindanao nga dunay pinakagamay nga ihap sa kabus nga populasyon dinhi sa dinhi sa tuang rehiyon og ang timailhan sa padayon nga paglambo sa ekonomiya og panginabuhi sa mga katawhan. Makita ang pagpaningkamot ni Mayor Samico sa pag-invitar niya og mga private nga mga establishment nga adunay mahatagan natagan og mga trabaho atong mga kaigsuunan og ilabi na ang livelihood program usani sa gitutukan sa ato ang mayor ni Mayor Samico nga rason ming ubos ato ang poverty incidence sa ihang administrasyon.
17: Yes, yun atong ipalapnag o ipasabot, ilabi na sa atong mga taga-tibuok kalalawigan sa Sambuanga del Sur o taga-dakbayan sa Pagadian, bisan pa man sa mga kasilinganang mga lugar o sa uban pang dapit, kining pagka-top 2 sa Sambuanga del Sur, within Sambuanga Peninsula or within Region 9, nga top 2 sa kanang kuan na poverty incidence, no? Ikaduhagyon nga pinakapobre kung maghisgutag poverty incidence ang hisgutan. So sa ato pabuti pasabot nga ang katawhan sa Sambuanga del Sur kanang pobre gyud. Tinood gina siya nga pobre gyud. Dayon napoy moingon nga apil pong Pagadian City kay component city man ang Pagadian. Dili kayo maapil tungod kay ang gikuhaan manggod ani og base og ang gibutang sa competition og ang giimbestigar ani ang kuan man dili man ang katauhan sa Pagadian City ang mga anaa man sa mga kabaranggayan og mga kalungsuran sa Sambuanga del Sur. So kung moingon kag Pagadian City kung pananglitan i-investigate adunay investigative sa kuan pa na siya sa media investigative journalism na ay pagngadtog yun sa grassroots kinsay mag tan-aw dito mag-evaluate.
18: Yes, adunay mga enumerator.
17: O kuan gina siya makumpare guna siya nga ang katawhan sa Pagadian City mas arang-arang og kahintang in terms of poverty ang atong hisgutan kaysa mga anaa sa kabaranggayan og kalungsuran sa Sambuanga del Sur. So maunay buti pasabot. Although component city ang Pagadian City sakop siya sa Sambuanga del Sur, pero pag-evaluate, pag-investigar sa mga ahinsya nga naghimo ni ini, wala may labot ang mga taga Sambuanga del Sur. Taga Pagadian City man lang ang mga residente. Unya, mga residente po sa Sambuanga del Sur sa mga kalungsuran nga diin mga kabaranggayan sakop sa mga kalungsuran. Now, Dodge, ingon ni Anip, ingon na Anip, manay otong buti pasabot, nga kung maingon mo, apil ang Pagadian City, no? Dili apil. Kaya, kanang ang competition, ani dili man, ingon nga, laras. Kung dili, lahi man ang sa syudad, mga component cities po ang mag-compete, no? Ang competition. So, ang sa probinsya, mga probinsya po, dili i-appeal ang city. Labi na, highly urbanized. Then, kanang moingon ta, nga naman nga napobre ang Sambuanga del Sur, adi siguro may mutuo. Daghan man kaayong mga proyekto. Halos man daghan kaayong mga kadalanan na siminto. O, ang tubag. Pobre, gihapunta kaayo. Infrastructure project man na. Dili man kahimtang ang sa katauhan ang ato ang gihisgutan. Unsaon man na ninyong kadalanan kung pobre ang atong katauhan.
18: Yes.
17: Tungod kay kadalanan ang gi-prioridad sa kagamhanan sa Sambuanga del Sur, apektado pang ma-elevate or kanang mapa-uswag ang panginabuhian sa katauhan, dili. Sige lang tagpasiminto diha sa kadalanan. Kinsay na dato?
18: Yes, Monaygi.
17: Ang nagpasiminto sa dalan doon, tungod kay naamanay dakong kwarta. Dakong kwarta nga makuha sa mga nagpasiminto, nagpasiugda, diha sa maong proyekto, dako ginansya. Kun muhatag kag livelihood programs, kun muhatag kag panrabaho sa katawhan, walay ginansya nga mahitabo, nga maiya sa kagamhanan. Tungod kay muhatag kag panrabaho, asa may mayo mo ana, na di kay isope.
18: Wala.
17: Wala man. Unya, kung muhatag kag livelihood, ngadto sa atong mga kahugpungan sa mga kababayenan etc etc sa atong mga fisher folk sa ato ang mga mag-uuma og mais mag-uuma og humay kung muhatag kag livelihood kanang pinaagi sa ilang mga gamit og uban pa na day kay maimo
18: Wala gin sila mahimo
17: na. Mahatag kag piko na di kay unsaon man imo nang piko?
18: Mao na
17: sa diha.
18: Dili basihan ang mga kalsada nga gipanghimo pagpasiminto sa kadalanan para madato ang usa ka syudad, ang usa ka probinsya. Kung magkalsada di ay makatabang din na sa kapobrehon. So dili na ang maong sulbad. Ang sulbad gid ni ana tagaan gyud og livelihood program panginabuhian ang mga katawhang sambusuryan, ilabi na ang ato ang mga IP community kaning gisgutan na lima ka mga lungsod kana may dakong kasulbaran kung para makahawas sa kapobrehon ang Sambuang nga del Sur unya na dunay gipagawas lang sa PIA Philippine Information Agency nga naalarma ang Office of the President tungod usab sa pagtaas sa poverty incidence mo nang gidobli nila ang budget dinhi sa Sambuanga Peninsula Region kay daghan kay ang pobre. Kuwa ko masayop mao na ang gimando sa to ang presidente na karon unta nga mahawas sa kalisod ang maong probinsya.
17: Exactly.
18: Na, ang Pagadian City dili man makalalis nga gibutyag ang Pagadian hinoon nagpabilin og dato tungod kay naa dinhi ang mga dagkong mga investors nga nakatabang sa mga unemployment karon na ay mga trabaho nga mga katawhang Pagadianon daghan mga ming tukod nga mga infrastruktura ka mga hotel inig mag-open na ani manginahanglan ni ugatusan libuan
17: yes.
18: Ka mga trabahante kana manay kasulbaran usana sa kasulbaran sa mga poverty incidence kasulbaran na siya sa walay mga trabaho unya ang mga women sector farmer sector uban pa nga mga asosasyon tagaan og livelihood project mga programa pang agrikultura mao na ang inisiatibo ni Mayor Samico mao na ang Pagadian City nakahawas ta sa kapobrehon ming ubos ang poverty incidence sa dakbayan sa Pagadian na ang question tato pangutana din he ang probinsya unsa ra gihimo na puros lang pagkalsada
17: o infrastructure
18: projects
17: kadalanan
18: yes pangutana kana ba ang makasulbad sa kapobrehon mao ba na inyong barometro dili kana mao tungod kay kana infrastructure project kalsada kadalanan dili man gihapon na makatabang sa mga lungsuranon sa mga katawhan kay wa man gihapon igor man sila maagi ana unya kumusta ang ilahang basic needs panginahanglanon panginabuian ilang kanonon matagkaron
17: yes.
18: Ma unsay mga income nga ilang nadawat oh don't tell me nga kanang kalsada mo ipakaon sila uban yun ang kalsada diha gisiminto so dili kana ang basihan sa paghawas sa kuan ba kanang sa kalisod kun dili maghatag yuga og mga programa para sa mga nagkadaiya nga mosesyon asosasyon ilabi na sa ato ang mga kaigsuonan nga mga subanin unsay itabang ninyo niini
17: yes.
18: Tungod kay mao may gihisgutan gyud sa pagpahigayon nga press conference unya inyo pag yung i-insist nga ang Pagadian City appeal gihapon sa pobre tungod kay Capital City sa Sambuanga del Sur dili gihapon na mo ibasyan tungod kay lahi ang dato sa probinsya lahi usab ang datos sa mga syudad, like component city, lahi ang datos usab sa mga highly urbanized city, lahi na siya, dili na nimo pwede dunganon, kay mauna usab ang pag-evaluate.
17: I-categorize na siya.
18: I-categorize.
17: Component cities, maura pagtoy magkumbate sa competition.

0: City dili gid pud basta-basta maulahi mo nang gapabilin gihapon ta nga richest component city sa Mindanao. Adi man ikalilong dili man kuan na may resibo na may makita kana gipagawa sa kuan sa Philippine Statistics Authority, kana gipagawa sa Commission on Audit nga dato sa lain-lain nga datos, infrastructure, budget, tanan. Dato ang Pagadian City nagbabilin gihapon sa top ang dakbayan sa Pagadian na ang probinsya. Wala kairog sa top 7 poorest province sa Mindanao. Sa Region 9, naabsanta sa Sambuanga Sibugay. Ikaduha na hinoon sa pinakapobre ang Sambuanga del Sur. So, unsay gihimo usab sa mga kagamhanang atong mga opisyal na Sambuanga del Sur, Congressman sa 1st District, 2nd District, kunya i-insist gininyo. O ang Pagadian, pobre gihapon na, kawalay hospital. Na, pangutana, kamudya, nakatukod ba mong kagalingon ng hospital? Kana ba ang barometro sa usa ka sudad nga madato nga hospital? Lay ubag mga sudad, walay mga hospital, dato man lagi. Kunya, dili pod mo gusto
1: na,
0: nga...
1: Ako hospital ang Pagadian City. Oh, kana diya ang Sambuanga del Sur Medical Center.
0: Dili pod mo gusto nga...
1: Asa din na nabutang.
0: I-highly urbanize ang Pagadian City. Kaya walay hospital. Nga naman, naaba sa requirements nga mag-highly urbanize ang sudad, kinahanglan nga daghan kag hospital. Klaro na kay na, gihatagan na o order gikan sa presidente, ikaduhan na, nga qualified na ang Pagadian nga mahimong highly urbanized, inyong gibabagan kay lagi walay hospital. Atong pangutana na pod balik. Nabamoy natukod ng hospital, kanang hospital sa dao, sa time na sa mga Sriliyes, kaning infirmary hospital, sa time na ni Mayor sa previous niya nga sa iyahang termino, way back 2013, pagsulod sa laing administrasyon, gipaslagdaan, naguba, pagbalik ni Mayor, ihang giayo, ihang girenovate, karon aduna extension para mo level 1 na hospital. Lahat ng pangutana, nabamoy nahatang budget dari sa Pagadian City para itabang ang inyong nahimo, puros lang pagpanaway. Si ingon wa hospital ang Pagadian o mabuo-buo o magkwarta dere o pila ka milyones kana makapalit ta og lote, makahimo ta og bisag isa lang ka first floor lang hospital. Wala mo hinahatag da sa probinsya, sa first district wa gihapon mo hinahatag si Panaway hospital ang Pagadian. Unya wa mo natabang dinhi sa bisag pila ka sentabos nga gibuo-buo dinhi, wa mo hinahatag. Mao na nga si mayor ang infirmary hospital iyaha nang gi anam-anam og renovate, gi palapdan na sa luyo bisan pag manganha mo diha kana hapit magina mahuman. Karong mga sunod bulan, mapahimusla na para taas na pod usab ang daghan na usab ang makabenepisyo na ng mga pasyente. O nga, diya sa provincial hospital, dako manggina. Nganong pila naman ka floor, gamay laman ang floor, may nagkuhan ni ana ang nagfunction. O nga, una, adunay magpa-admit diya sa provincial hospital, na puros mo balibad kay kuno, pulibok, puno. Kung saan mong dili pagpuno, nga pila naman ka floor, mag first, second floor naman lang ang nagfunction ana, kay ang sa taas, ang ubang nga floor gihimo niyo og opisina. Unya kuno-kunohay maghimo og tent dinha sa gawas kay puno. Sa tinuod nga pagistorya, gamay na lang kaayo ang occupation dinha sa gamay na lang ang space tungod kay ang provincial hospital ang lain ana nga build nga pila ka floor sa andana ana gihimo niyo og opisina, mao na nga napuros lang mo balibad. Samot na og nay gikan sa Kumalarang nga magpa confine din ha. Miingon ang taon nga wala taga Kumalarang ra bani. Unsay bot pasabot ninyo ana? Adunay pagpili di ay sa kaning larangan sa kanang magpa-hospital ta sa serbisyong medical pinili di ay. So ingon ana na bagyod ang mindset sa tong kagamhan ng probinsyal. O nganong naingon ani mangyod ang mga utok ang pagpanerbisyo sa usa ka politiko, walay pili, walay halong kolor. O pula man green, blue, unsa pang kolora. O nganong diha sa provincial hospital na puros balibad, handos diri tanan sa City Infirmary Hospital na to. Diri halos maghuot. Unyang uban, itabangan lang na to, ibakarga to ambulansya dito dalon sa Marcos Hospital. Kay diha sa provincial hospital na puros mo balibad.
1: Okay, so balibad yun. Taman sa, tuhan, taman sa pagkabigti. Ingon anak, manggod. Kanang magsige mog balik-balik nga walay ospital ang Pagadian City, naagi ospital ang kanang Pagadian City Infirmary. Unya mag level 1, mag level 2 anya. Dugay kayo ang pagdisog tungod kay si Mayor Sammy ko gibahin-bahin lang niya ang pundo sa Pagadian City sa tanang mga infrastruktura ngadto sa 54 ka mga kabarangayan na paigikinahanglan nun sa syudad sa local government unit. Irarangi sa lugan ug ang pagpangayog tabang ni Mayor Samico sa nagkadayang ahinsya sa kagamhanang nasyonal. Walay inahan nga mitabang

0: nga mao ang gobernador, walay mga igsuon nga mga congressmen sa 1st and 2nd districts of Zamboanga del Sur ang mitabang sa Pagadian City. Pero nakaangkon paghihapon sa Pagadian Infirmary, dugay ra na hagbay round tanang na ospital kun dili pa gibabag-babagan sa ato ang mga kadagkuan sa probinsya. Kun nitabang palang gyud unta. Unya kay gusto mangyud ninyo nga papahimuon og ospital si Mayor Sammy ko, ospital sa inyong kuan baga og eksidod pa sa inyong baga. So kana nang ipadayon hinay tudang pagdisog tungod kay na may magbabag-babag babagan dito sa region, mauna maukad to unya
1: ya bag-comply pag mga requirements.
0: Yes.
1: Nga sigig pangayo, so yun ana nga dili unta angay nga kuan ba sakyan sa bulok sa politika kay kuan ba pagpanerbisyo man ka sa katawhan nganong pinili man pinihig kung dili pareha og color, kung dili pareha og color dili ninyo serbisyuhan. Yung mga tana pa o nga, taga-asa ka, ay taga Pagadian man dahin eh, ay taga Kumalarang man dahin eh. So, unsay ibut pasabot na, gibalibaran mo ng looy itong kayo.
0: Pero nang yung post, mantadod, sa nga nang manay kay Tugnaw?
1: Kasagara ni Ana, ikuan, kanang, mao na gini siya.
0: Mao na gini siya.
1: Mao na gini ato ang trademark.
0: Balik.
1: So, balik na sa sigutanan.
0: Magkag si Engineer Asidilio. Kanang, balikan na itong gamay, no? Katong pagkatap to. Gamay, sige naman tagbalik-balik. Ani, kay sige yun, magpunilag balik-balik. Dili nila masabtan sa pikas punto.
1: Magbalik-balik itang ginubagay, ani.
0: O, maglibog niya ang katawan. Pagkatap itong poverty, sa poverty incidence, top to sa tibuok Zamboanga Peninsula or sa tibuok Region 9, kay tapuan mangin ng Zamboanga del Norte, wa pa mangin na mailog sa Zamboanga del Sur, masin mailog na sa Zamboanga del Sur sunod ang pagkatapuan sa poverty incidence ang Zamboanga del Norte, malupigan na unya sa Zamboanga del Sur. So, kanang wapagin mo ka move on diha, move on daw mo anang pagkakuan ninyo, pagkapobrigo na to sa Zamboanga del Sur.
1: Gusto ginila, iapil ang Pagadian ba nga? Ang Pagadian City, pobre gina, kay pobre man ang Zamboanga del Sur, dili lagi na siya pwede maapil, kay lahi lagi ang datos sa probinsya, lahi usab ang datos sa syudad sa Pagadian. Mao na, mabito na gingon ni Mayor nga asang barangaya may daghan o pobre, kay pangitaan na to pumaagi, hawaso na to sa kalisod. So, yung naana, unta ang mindset niya, ang atong mga namunuan sa probinsya, mga kongresman, yung naana ba ang mindset? Asay lungsod nga pinaka-pobre? Ang sa itong lungsura nga pobre?
0: Doon na tayo top 5, no? Una, top 5 lang na siya, na pa 6, 7, 8.
1: Mangita tagpamagi, pag-ingon nga, ikalima ang Kumalarang, ay lang ng Kumalarang, kaya na ito, kalyado.
0: Ipasamot magka-pobre ang Kumalarang. Unya, dili, kinsa ng kaulawon? Kaulawon, maghihapon na sa Zamboanga del Sur. Nganong pobre ka ayo ang tagas Kumalarang? Pritadaan ang tanang mga tao diha, usaray na ning kamot diha, ang kagang pamunuan ra diha, dayon ang uban nga mga kalungsuran, maura po'y hatagan sa inahan, mura naman na siyag anak dods, na kung pobre, na ay pinakapobre kaayo, unya, imo pagyong iduot ngadto sa kalisod, tungod kay buti kaganahan, unya sa kanang naning status,
1: yes,
0: sa politika, dili kaabin, maunang musamot yun na siyag kapobre diha, kung pasagdaan na dahil manaway naunsa man pod gisaway man ninyo ang Kumalarang, sila ra po'y nanaway. Unya kay mubumirang ramang gihapon na ninyo, kaya sa din ang Kumalarang Zamboanga del Sur mana nga sige mong panaway anang Kumalarang nga ng pobre kayo sa ngatanan, ang inyohang isaway hatagi ninyo og solusyon. Coordinate mo rito sa pamunuan sa Kumalarang. Kay dili pod mo maghinambog diha nga
1: ako
0: admin ami mas taas mi. Ah, bahala na nang Kumalarang diha. Ay, yo, dili man gud ingon ni ana tungod kay nang aman mo sbabaw na sila sa ubos. Adtoon gyud ninyo. Aron mutahod ng mga tao diha sa inyo ha. Adtoon ninyo.
1: Narabay post po doon nga naay mayor sa Zamboanga del Sur nga grabe hinawayan sa probinsya unya iyang munisipyo the poorest municipality sa Zamboanga del Sur.
0: Oh, sila naman na.
1: Saan man pag disog sa lungsod sa Kumalarang nga dili man nyo tabangan. Sa nagiingon ni Mayor
0: sila
1: Balong din eh, nga ang palihog lang tawa inyong provincial investment plan PIP nga mao ibasyan sa daghang national government project unya among na hinabi si Mayor Balong Molina ni ato ni Kalabay ng adlaw, gasige sila ang submit og proposal mga programa unsay panginahanglanon sa mga lungsod pag-abot dito sa taas, murag ipailaluman lang wala gitahatagan og
0: pagtagad
1: ang lungsod sa Kumalarang.
0: Kuana na siya dods gi-receive dayon kanang noted ra.